0: e namas king kin uto king ada dang kin yin kawe nama jena fia alang alang duo ge di re je bana kolli du wala galan din paga ala je bana kusabuto na ami fa jin si jeim inu duo ila nyana kolli dui mungi nas di re in kolli si moyini na ko ila nan ami yani shunu re kulal si yani duo den di do togna au na sare togna au dui na ami agin yasan asin agin ya bana di kusan dio eno nusanto bona sare eno nusanto bona ami kilo kusagin yasan nama jones ki en kamer da gele kay neskawe wo mungi finya la sulo ki galba di ele fingi da zene si juwar mitira jalduba fa kal en juwa inu alangis lom vi gisi nyingi ne ji duo ela jan ne di rei kusa songwa gireli ne ding yani ding rei ding paga ambulelen kusa songwa gireli ne di rei na kolli simo kay anan ko agami kangi na kay nangami idina ba ele duo ami ne ji jame ba si long al toki
1: di bi
0: ba bansur
1: e gal barre
0: ji na ye ele duo sina lom viden jalu levia gisi nangi yalla na makil ma fuyingi na kai mungi nanka kiki nkwa mbele wa na anania idini kulu duoba den sursi kwen
1: lala say lala
0: yani papa. Ji abajidi sursi delin joyina kadwen sursi delin undi toyb adiki surunga si delin kwen kwenina na kwalda en haulile kinga kwelba dombore gal ine na mazgal imbelen lomvial imbelen kabinga zige duin jalule a nabi yani kingan kang lakin bi suruban nama ngwa dien jirgi ho sur algis imasilen vinu bial surunga si buelal bolun kasirok saram bayne mboyngal ga bulum
1: ese
0: egal nawe mbereng idakane impuyin dien dioge nebi surunga ja wel bal bulum tayb kar alla ne njama ze jumel na ze jirsin kasi ay gin joyin izakan ni jika sey jigla basna
1: na din bara din to ko ke na jallu a joel ba
0: egal lin kam mitil gel
1: yeselen joyin an na manga jallu ba kise ay joel gel
0: egal ay nin joyin misal ay sin joyin dine mbereng gel kana jisi al de den jallu levia ni ki surunga ze ini akwel ba danjo yin yin oto yin alki surunga si kwela si duo erike na ne to yin alam via ki kurona si janyingi ati duo erike ne ke kelma kwel nang jiro ke kelma si yesi manne njeng o mungi nani yela duo si oto abula bala ke nai jisi bulong filaf siro ki tila si jesi manne nja marang yela fu yin al din diyo ke adin din bara yin utule yin kwa ka katarangal si ina na ina ang halas yela fu yin bazayra yin den wajile wadin baraga zai la fuyinya rigel beze
1: la
0: kin maran jijan na taben jindelin dikil manen dirro indelin nangi suwa janga fi nangi joru jundi na tawala gani
1: jow no fakere jow de in kasang en nan en wala kalang den eriela kalang kellingo na duile ela
0: ila rigisi yagel ingis yidia yagel kataran ay jitaran allon fi ke ine kazi don no lo in kelma taran allon fi ye na fiya na kale nan awiye taran inan alan si duin sursi ko yeyela kila lozi akolumba
1: akolumba ne hay
0: ba inzi kolung alang fuyinge lagi marang ile fuyinzi ainin jirsho
1: hasiki na manike nga ka orre kwa kisense yani duo abo kwasu unse nga jani na majumo na dile karinge ke lul ya na bay karingere ke kwana karnga kariya awle amengal duo jang ayenga si jitile sa jenja wala sa yenga si kienkel man kala juro yen koyli na may daki kelleli marang abajal na injwa san kienkel man kala si jaro na sinjwa ji bayin filan al innenjo wala dara filan al innenjo wala bara filan al innenjo ji ela kwang kajang bokwan sa pijan na may baskawa na may dide keringa kelleli wa yani ela en sababu duo jangana su kwasu unse nga jaw go tenge wudi nga ye duo di de karin finiti ji karin nga jaw nga baba jonas ke nas wasilem be ne ke sense onus a sur girgi ngo kan wa bardu zeninal ba bara kwa ba baru ze ye ye su duo se eritulle inde namas jigal arijiti man ne jindel a ele lin tulle ba on kan kel manga tege yani ke sense anin ki yorungan sabbay annan ki unse ngan sabbay annan ki ayu erin sabbayani awnu kankil manga tege aslan ki fora orate ya kan na ma elena owol yani kongo kain utonga jumunye udina beles ka nga balan kwa wa bizat ka songangere abongan kwa sikuru anene sajja nga udina utonga kenene songangere dandio ka ine inderi nan do dimbara si gelu no korong otto no sare na jato fi nu sagara nye enne sim kwa do imbara in risial jato.

0: na at tingas at ko ba na aranga ka aine nga. Dok ou na di njuru le jarte jigab li na jiyo balang ki kwa njisi ngo wala jiyo balang ki kwa nima tok le jong. Nas konjo la ingi ou na di nsur si jingo wala juri ti na sinjwa doi mwodo ou na jano na ono inge ki ape. Kwa imbe lang alkuri ti akal ou na tulle nga jay nyet. Asong ko imbar nga sa tulle ingi na sa nyanga sa tulle ingi. Kaya nga sa kain nangami. Yane ki kain sur nga si taga kaire nga sa kaba. Wala da imbe le in taga del ding ko si taga kaire nga sa mpiaba ka ki kaba shara. Marang aba duwa ding ragbas ding ala si jirgo bi in wa yey al gis ding dali ye jana ngis den no tuge ini. Ding iyan di al juro bele azal ni iba. Marang nye ina ini bele si ala njir sungo. Nas jiwi na jir sungo nas jitike tulle jumo. Dok bas yelong ele korro le ajijang wala ele konjo le ajijang ele dali se se jike bele jiti nutu genjaw a yey ay sang sabbitem biya wala dinkin mayla al kusake nga a yey neslong ay len dora jawi na natarasing. Yani innama takatini ki kamera ma yani lan surunga sa wajan kaw al kaimbuna nga longa le kaw bele kusse al kuro hatta dimbara se nasu kwan diyo asaya duke su kwa zate nas. Zai kallai sai nga ji mbele ajua mungkin nan doin bara felan si wo ngola ka ji si ku annan ko andi es mi ban nan din tong ina ji ona jago dilam bot gis nga bara na ki gafale o to illoli al kanga jel bele inna na innan jua na din bele ina ji innan jua doin bara felan mungkin nas ndore gis jitten tane aldi sa sa gelbo mush bara felan mungkin nan bonna bele nga burguliane felan sai kai sai la ngami wuni ne ina la basin jua din bele ka sisi ma sai nga ba na mungkin nas bara ke sisi ma emba yani takatini yani alan surunga kaulinti wo insan ko kamela ke ba mungkin nan dokka korongwa anan hatta nan ine yal ay nursing aba bele ke na korongwa ade da indi lombot inal namang baragi inni ba jalna jawnga sin jua dien bele lal inan ne bersung ka si moy sa en aba wala den arala aran aba tawale nama jenna jua mungkin nan ki bele tokkena otto na sare na jato garren kawna jisi si moy sin delba no marang kaja no marang dain dara in su gundi na in jua kin kwa mbele nga tulle ala in dele ba la la la la la
1: ela ke ba
0: ela ke ba ela ke ba biki ngankan na binan ki ngankan yani onus mo waja kan sara ale yani worra kwa ka ki sad gis ami ki sad gis ami yani ina kami babarun tare bas alba ini yalan kono ki kuruka wala lan ki guta ka onu ke jor ngalo te ken ku ngala ki sad wa bizat onu kel manga sete yaka a zeyal ko inga maburunta rawo abadin kel maburunta re sai jane ba ta ganja ba arisu yekel mafi na man sikir mala ko sekai
1: anan injo ajaw to ngonje
0: anan jaw bandu fi ka ngina kai mbele seme
1: kelma
0: sabba lana arisu jiki kelma jaw arisu al jiki kelma la ja akid banja ayyo arina ci din kelma la en sagile njay ngari sala nga ba indel aha na kiyana kelma sa te ya ka ba na kwa yan ka ki kanin ka yani ki kanin ka o una ini sabba una na ka kire daw kerel o una arya nungin ko yello alan kelma dok indala fi ni nungi le longite al kayne en kam nungi a dagen futingal ululin faray daren fukting ululin faray ba din faray al jawre alan dosi ere bele jane din kin man dioke na jawnas jelle na jawra sam belen se yo ela ba gisu bo yal din kin malake ki sen se yani ba gisu wey bas yani ka otto as alan ba ela al jinne mi al dagen fukting ululin faray al jane jelle na jawre alan jua ela sa din kin malake ba gisu wey ka sai wey ba zainina alin kama duo al foyya na auren yana tabu sainga nake wasa kin kwa bas kola komi maran den waye sai waye ba akid ba gisi wayal kala ke wadin dio kurul ki ba kola nes komla e wayin wala ge maran way e lele kin asu way inas ka himel banan jal di le kuro awuna inin sabba awuna takatin kan ya jama awuna kan jurun wasi sikaka na kan kil ma asi te ya ka ya jama aba kwa san worre ko fo awuna wadin ga kan sur a jaw ba lan ine indosi dirri jaw na man jamin duin kilma na kin kiki abagal yesu sor yani no ma riker jam lolo indo kilma rubbin nan kilman gadabe
1: asoy bara hadiya abaselon alan dimbere da siden dor mu futon jey ne tin ko yaldo na ma dog dain si fasil kelkam.

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alla pegel ka ki nebi lotokan yasunde njoingi ilai asakerker ayindelimba.
1: Warra kwa asikir kainga na donga ge kanidok kwa gital si baine kingangkang na donga ge kanidok sunga alang dain donga dielefago asikir bara mahedin donga ge ani na jalna jago na bara jutumo forang kwe sabadna janga kise auna ge dain donga dielefago na dok alang ki tulinjang na donga ge kanisonga din donga daile fago bara diko donga ge ani aljanna jago bara jutumo asiker jenga bara abdu jabbar donga ge ani dog na janna jago bara muhammad ali donga ge ani ala asiker jenga bara izeddin abu muhammad donga ge ani kalan dog dain donga dile fago bara abdul karim donga ge ani kalan dog dain donga dile fago bara abdurrahim nangi donga ani kalan dog duin donga dile fago na bara atif donga gi ani kalan dain donga dile fago bara muhammad adam asikir jeinga donga gi ani bara mubarak abu husna donga gi ani kalan dog duin donga dile fago bara abdul isaak donga gi ani bara Khalid Adam donga gi ani bara Tarfu nyala sikir jeinga bara Matar Hasan nyating di donga ani ko kital bang na neskel bam kisen se utonga senga ge kinal kan kirsing ko ki dogal ki on kona iri nyengena ko ba kungi gis baso na kain kil manga diele kay nyating hatta tin ki on kona ko ba marambi kain juro ngana kil manga le bang inegal asikir na madogwela lang si Mitil Kaldo edi neki utonga songa kayin naski kilmangang diyan tuking na fuyin kargiti. Namada gwela lang ineki barahadiya gagil ji barahadiya. Luanga di nga lang kain matising kar reyta songa ang. Reyta sing au na is ang. Namay kwa jadi bulan na injwa masalang aljwala lang ki reyta kailan diyo toksing ang julo. Walagal julo. Ide nama injwa. Irreisi walagal di reilal si jang ki reida kwa dia kena habeng kindel nga inu alin ki reita lang kurunga kurgali nes kurunga jawaltia mungkinan jawafa age mungkinan koldige ila rei kila reida ndiyo al ila reiti alji jarangan jula njulu nama jumonas ila arra ene jide ndiyo manga nga jan de ndiyo jawafa nga ja na koldi jusungo na koldi sunga kire marang ile tile jigal sunga daga tini yang ile reisi julo. Ile rei ile dua alene zisi ile rei jula. Nama wale ini marang alang angine agil. Atika duin kilma itkenga na kilma tulle kenga. Ile dua zada ile rei ulae. Kikeng manga ngane keng koldi alde ile keng insa wa duin bara al tulle na rei nama ding gisma yang a king koldi ne ki rei takin al jabung na jo. Nes gisi tam ini wala gal gising kasi duin kilma inkello inu nama yung wagel ka real bu suru kyanes ula na al wala lang kuing manga nga na kuing koldi kinsi ala nyati ni kuing ay na abong ila loling atika nga na inang a di al duin barajang na iloling jang al unsi nga jaming ay di unsi ay gising jwa ingisan jwa lolo baratola asa jundi di mbarasi il reyna maki ken guru anjani wala ingisi njwa la alba jandiki ngotanya tini gwenna jamu jine den suru kia yani unziye kasi haigin jani
2: kisi nse baratola kisi nse yani dinji ngotu leyn antarasi ele lole ka ingisi nwa baratola kelo kuru ngasi kiriya jandiba udi na ji ide barreyna jula marang din suru kensi na salai yom dik madnin jonas ki le dora jando nama ela korun ni mayong ya ni jumonas kwa ke nama den ko jundo na jam na awla kuro dalin diya jurgo insanin ko yayi badallin na'am wala dalin ko yayi badallin na'am dayan Allah do karaba kernga tewa na dok dele jama ame na ji ela jurgo batap itir kyana janga marankeng asana itta ko agaba ide ka jisi ingisin wayani ajande ba kel kurunga sikari namais marang in wa ji yesi alai banas jundi gel king asana gadurine jundi
1: na kawe sel duzi regi ken wata kelang ndi mungi gabane je sar gel kol dina bawna jawina julu na musongo fiya na iri je wala
2: ha na karo gisi mitil aldo ji awolal kelasis donga jahanga na yanga sis donga jay kaba dog jabi yanga janni na julengi na masongo nga jami wala na kangi na jini ya jowlingi bayani alang kela kurunga songo nga gini kikire fia na jowngi ba lang ila rejulo ila lori din joro jala lala ajaba na man din kilma po yendel na jwel yani kikil man jiti na jwel alang kela kurunga si jande din joro le inja ji in risi al jiro janga na jami na songa isa nga ba din barasi al Allah ines politi kin kurunga kela laga ba jijurgo din kelma se ona tejey wa mungkin bordu ere timle ka jisi ingis wa fiktimal nan jidin ko jo ela re juronas ga jisongo nga jang namaka ye ela reisi juron jawi mungkin nan kin kurwa ka di le wayinga
1: nam ji jawnga na julu
2: nam ji jawnga na julu le ela le nama injwa kangi kel kurwa sen ninga anda ba mara do tulle kenga ka jisi ba se metir allo fitimal di re innan tori di de woyinga inna mas aymin jitti ela se alja na tori gal ma di le woyinga aninga tulle ja tulle na di le woyinyete ya ne al incoming amang ri tulle se jaw jisi elan tulle so nga bulo na ma jitti si jaw alba di sur ta bu ngere jaw
1: kan duri ke di belen jindi gina karo e a mitil kerle ela a bara kamirot ki gavalai warin donga yani wa na asugis amin ki gavalai ba ges ko songo ki a ine mitil ker ke na wela langiswa a duri ke anas aldivia na ma imbering e al duo ke na masiye e songo ke nga aliene ki dan boru zakanga kamin ani duwa ba zakanga danga ba mbere ngalan zakarang wala na ma ye kila kwale ke nga alti songo ngwa di ke nga na muslim vi kil male mbelen e ki songo ke lan dio al di en dio pirito garang nai kasi jani na lumvi esi jani lumvi la ta mbere nga kasi jani inas mimba ye ke harfi an ne jolune esi jani lakin marang alang ye siki ira dora jani alang duo si jani alden tarifi
2: alden tarifi aywa ya asake ba
1: euja ye alsi ila arkazi ke lami yani ke ila arkanamus dio ge namus ke judi dan ka ke ila arka yani peri jarang aliene ko azina inga me azina dan boru matini injo mi jine wala haja nama ke ke judi dan zika jarang mi jarang nama embelang aranin yani nama sare ngi wala ranga ba ila miyesi na bas den dirimbi lo ngona lo ker duiti ira ma nyanga iki dirimbi ngal duiti na ma nyanga na ma dora korro le gari dora korro le al gari egel na masinga din dora ngal jide le jeri na ki korron jeri alam firinga izara
2: ya duin ngala
1: firinga iz bodel al firi to ke na zlom vim beren ila firi to al jaran ne kasi jani ne min ti dio inti mai no al lom vim belala nyesi ni
2: aiwa
1: na ma pingina kavia ne iringi na makurona nya ira firi dogin den keringere na mafiringa ni jitini firinga o
2: den keringere
1: na mabingi na gi kilma jagila koyngi koyngi na mas iwo na ma inkwa manatu inlo algis kadilom bi berenga arang ne si ani mati ye inkwelingi mungkin na ning ira firinga awal jitini mungkin na sin lombi ira firi to jaran sin tani awoyinga nanin kila lesung in folonga dingan ka kiel dulding we kan uto adia gain na kelma diwa fini di ba wala juro alan jawngi tina lomve ngirin jiru
2: e bara dimbeles andi ba maran ni al katabu ngere yunwa kelma ngitin wala kelma puying na sa kelma se den julu ay lan do ma jing in domborelere menga na imbeleng kilman den fu yin wala kil asa kilma se den julu lumpintare ala feba mara nya na mas kilma se den ulo ki sense na ela se afia ba asa yes rabbuna resu wala den juru wa pia ba mas kilma se den ulo na en ko jiza ta din kilma se asar rasanja uto sai ba dalin asar rasanja bal asan kilma se zata ken julu ba ku
1: abon akai ira dilla izin jiwinu kai ngelma ina lodi ke injile lan ngelma zin rasana yani izin jumo
2: insin jumo e min na kai nas kaula ke kai abon pas in kalung kan kai kan si aba gera jaldo wala aba gera ngajaldo alan den dio di jarang na kwa karnga si jani
1: kwa kelal ki rita
2: kini ba na kwa kai ngal al toya ki hina tarya ka weba yani jike la se al jaldo na din suru si gilel aran ngani ngaram ba ban jawngi na fakire nja king abonga imbele se al sekere al day ngalla en kwalan king ota nga se nan nen nan karingel ne iza kan na se in iwo ka king ota se an ne kin a den diol ilunga la fere aran kaange na den kilma se ken ulo na se kilma en kwala jaram ba
1: namastina
2: namas kilma se ken argi yani den bele in wa da yanin zai masalan yenin o wonin den sursi ane fiya yani nan kayan abon an bele su karin ere urgulo keden kilmana en kwa ugo filan zaman dogal kanni ta na ni ranga na abu filan pagani fiya na ni ranga abu ugo filan pula na korta se ni ranga na ka otoya sa alle en bele alan kinse aran wala na yani min ger na sin yani sot se kala jamba jalun sin alan jarang kangi la anna abadin kilma tayay paski kilma tayay jarga yani tayan kariman tayay jumuna rubban kariman rubba jumu kangi na nan kamya in kamya rosi amin jurto na koro kela sa jawnia alma tayan ajaba lakin maranga ba kasal jana jawnia ba na in jualan do jon naskere naskere na ela durtu do ker
1: ban ruba jungo
2: na le jungo anem baka toksi jungo no nusele jawo pis asin jaba ela durtu do ba sin jawla na matana jenna ruba ja imbele saka ngami la na ela koron se al janna hadir koron ay buro ba akit insi jalung ela bam sitim mengana jaba den kering ere koron ala mbay bulo yani kisense kayan abunga mitila konde ba maranki mitila ken sitare as kauba na kaungi ti bazan kirsel kayan jurungang ere kai sulngiti na kayan kilmang ere kai sulngiti na borun tare le ai gisinyini inna mata katini yani alan kim mitila sa kaungi ti kayan abunga mitila sa na sur kirsel na ki kayan kilmang as dirasa kau in wala ottai bola sare bola keni ay bayane kwasonga kinan erisi pia le abas koronga nama imbelen yare ka in erisi asa gila a gila ay basa jaji atlan gila ay banas ja ki dur ja dur nama kay nama jikin mas den julo ina mi ba dur ela yaji yani bidin jangalan ja lara maran jire kelma se den sakara jani
1: den si julo zeni na jejo aba ini barake no radaim na imbelen inu arang si di sursi wala galasan gadab si saitarengeng alang sabur jang
2: aywa
1: dog alang ding ba mala gal garar algelan jabung alang si yani alang tule dele jurgulo aliene imbelen atingilon bele jang wala gal bam si janna joan jabung alan de re tulle lingwen dirasa ya wala ko jurgulu ayene ki dambe ne nan kamin aba jolle lan janama leja kangi ne innan beren wala gal kangi na niki ko lalan ko kul kiki en juru ayene remen ka we barano re daim ka donga gani na asogis amin din juru asa jarri ne jenna jwa ki ko lalan ko kul nan sikarritia wato jiji wose hata tin ine radio samar le kele jami ba jinsi jalun inu ile tilaji koro le jang alan si sabur jang
2: aywa
1: na dok ile tilaji jola nan bam jabun alan kaja alan dele sunga gudle ya wala gal sunga juru leja
2: ayo
1: nama kaja nama lia ding bele idnes gang alang bam jabung ine galal in kwado ila bele wala galila modu asigi yang alan dele kaja alan dele juru te yaja neki dorti ya jerulu asanti dorotu le jering kasunga gedongani na barnga kokul ilong alang inen tawra kerengel idi neji ine di woraleng ina jang kana ji neye kial kinini utonga sikundu nasrimen ka kangene nan kamin alan ji dio jarang izakan na to gidiren jana ine radio samarle ine rimen jana jaranga amaliyan kasel banja taga
2: sare do banja
1: banja yani mushalang rimen ja lakin harfiyan ban taga ja yani abajan nen juar dalwa gelalen ja ban taga ja ingirsi kangi idi ne ji kalas modu ade gisen ta rimen ja ne dial kenga jaranga mara ile real dio kenga nas kel jamine dio zuri abajan nen jualen ja mungkin nen jelunga sal sunwa tarane bam jabu nen jualen ja nen jua ai wal sa zo tarra ne mo kerin jangi mikini ani ha ya ko ban worre for kerin
2: ki
1: kwela lan worre for tabun zeni na en kame gidam bas alba tabun kan kini ha ko bani ha ya ran kerin ka sabab to bir ran ki kin asi kerin jawi na aslomba ila sabab alan rimo ko ne ne kin asi kerin jaw so wai gi ayen anye ne ki ayen a pirin anye kain abon tile ne kain wo to morgon tile ne wo to ran tile kwa sasunga giskale na sasunga giskoju yankawe marang lomvi jagil kidentin na kidentin na iba kidentin na mufingine kiwele lang korosi kien kale jawi
2: kien sagena le
1: kien korang le jako
2: kisense dog yani bara ila sasunga sintawa kaldo udi ne kisurungang jiwi ngandu kang na kisense yani aso na dawa na madog mitil kerke na waisang aldo alkaing abonga aldika wengi alinkaminga amazei kwisidikko ni kwenja na gidimbara tonga keba masalan songa ngere yani duwa saki korbe nga kwisidikko nja na majikie loto kamba wara wala paga nga bawara na majen na kaja na masking paga nga jeldi wala kinkansi jeldi na kwa kitin si jaldi ya saki antule bang ke na majundi ne leddi ya dia na makaja abaze kwa kirsu no senjwa ka amal baskin si eldi ya na mal ko isonga nga na mail gitum kuro na sa eldi ba indo kaja o wala intibat ken masis de njulo na duong si jundi ne leddi
1: na maradi
2: o wala na si kilmas de njulo na jel na fiyeja kene jina madok jani nga u indele
1: egen na kama na wela isengi ngwaye ati ilo ni jimbara ila paga ngupu yasikia nga ba na ye kempa ganga zi al yoraz nga bata banala nkuyela na ye mati nkwa alam huto alam undine huto yengi arane na yunos du hiro na jima salang yani kelma ges kurompi ya na joto yungwa alam si kempa ganga kele jildi na perre nga sike ati arnuo kiro balan kem fere kama wala pagan si wo wori ngana den gira le nyana sin ko pagan wo sam balan algis pagan wo ya nay pagan wo sam balan san kin do na eskira dole duri kuni masala
2: ine ginda la wakorro nga ole jawi
1: ya inna ma kul kilma
2: kul na makale
1: la so badela e ne kidimbara do to badina banna gorre baw na mazie ila aldivia dingil
2: ma dio
1: ay singe mi yani gi masala
2: yani songwa ni konjole asika yesi amara mpati mporre den sabab kai yani ko itiya yenen kimi zatal melegi fiktimal na melegi na la dembia yani gidin tobu songwa konjole en ung na mayena ka inamin kikilman tukin wala kilman puyinsi songwa la ngaskuni ba badil alan jongonan kele linja gi yesi ban junun wajenja yani na sinjo do imbara waitik nen talata kenel kenga al o na kergel ken alan korron ale jawi bana de sab korron le jawi tin nan allan sabado gal fiye in jaw wasa koy bumi sa aldiba ela nan korron in sika na maka ngamin la an da yon orale ken nastakatin hasilen indere hatta annan duo illon na kidin gira nay ba wala na kidin amma ko de bay ba mungkin nan dog dimbara yal kike duotok bang wala zay masalan din kora yani songo angere utonga kini ningal indeli yanga kena zai duo tok banes ton tok ge kae na ma kelma fukin jau dengeri ense jalongi ele kelma fukin se al jau yesa lai banas jau al din sur sinas jau ayom ke nang lole bagwal na ma nyena duo ke kursil adala lele ye binga sitewa al dok koron le bawiti na dok nimira iknen dok orre sina du yorti jawiti kaina kaina ngal orre sina du jawiti kiem pati mo porra kelar kay dimbara ele ngaji junnes ke ngota koyladi na ki ngal kay ka ka kwe al olunu du nye ele le fini ndon den koron risin na den koron salle ngas fiba mungkin nang ka du nye den ko tuela se tabbe nga ya mungkin nang ka du nye ele nazare ka ba
1: o la galiban ba jibal yani zai kanga
2: yani mungkin nan ka kila nazara agila doing it low maranga la doing nan an ni ba
1: al mitil kanga ne bilanga reken gol gir
2: kisense yani
1: reken gol gir insi ko stock dimensi ko
2: so kisense yani
1: lakin marang askal nga ba kanga ne si naski yani dog nafsu reken gol gir ne ngalin kaminga a janafar batla shino
2: kafara ke ko am bele al kaminga
1: kimitila kangaminga
2: dutun ko e bokulo nga kurtu na zenin al kanga bon kaminga asa se den so tin jonga sa yitiya ba maranka ingi semin orre kwa aba kelle ni manga kirso ba asan zai masalan kikai uto nga kinel kikawa sa kin kawal kikil man pukin se le duo si jaw al jike score ban wala sa jike darma koro ban alan din jurule inja porre nga kelal din to ga kayni al din to ga kayni kela ko tuwa talba yenga tabbe ngindeli orren diyo no makkay surunga se no manin kay kel manga san ko liba ouno kel manga le kakan na teya kan no utunga se spoko kay
1: e di bele se ke sense indarang ibarnga zeni na alba kela kam ba na kayin sin sunga kel kam ine barake mubarak donga gi kan ni sunga na dog e kise abe longana te winjo na tulinkenga kazi besi longa lomvi kiala kamba marang worre kise kayimel sialan day worre irije na utongo kidne kayin alan e ki kelmangan tulingi na bara musa adam isa donga gani dok kisense barka uno lomfi lefingi ki ba kendo wala kang na dok si day worre si e kanyinti ki kwa nyokenga kang hata barka zida du stahlas kamba idin na kise basi long alang long file fingi imbarka deli ningwe na dok kwa nyati ningwe mbi albanas radio samar sekel bam kai nga ala kul lo bilo albang idin na kiso nga ferra kenga na kain si do kwa na ille so nga ferra kindeli nga au na kise nse tabunjo warre marang una lomfi ne tabungi long na wore la lomfin kering ereng donga gi kan gi sense kien ibarata tulenga gi nal bundu na rim memba na ba mingi si inen gi ngasi kurobani na surunga leng si incoming azenina dimbara ba ken arifi na wari nga kwa ba dem bidayale abajen na donga suruje ya alba ilele sungu ka kire jindering kise sungu agistawa kalibinga si na asog is coming na barafatag is coming kise albundul na kien tina baz bau na kien kuro baz bau na kien utonga kulbundi alanjan na radio samar le jago na skel jam kika insi kise nse na kikin belenga kani bara diya kane jibelenga sungu akir sungu ilole ngoto na maka wala sa ngalung kimbelenga alkika na kirsingi lalonga si kika njuru wala kundul wala daya ngorele ki fiil ka intak na indeli nga.
2: Ka inna indeli ki sense. Songa ka inna indeli na zai kimitila sa kela na kimbelenga alkirsungo ka nama ayuwel asan ki kairen kia. Kairen asa kindel.
1: Asan ki ka inu.
2: Yani asan ki songa ka ingo.
3: Ka inna indeli ki sense.
2: Alang orreta bunye. Na bele inkama dini al turui alwa ki bele kirel. Aba kirsungo ba ala kirel ba. Na kisense na ma ye kilmanga yan sabur apa kweli na zaini koru mkido zaini nalbadaya nga ala kwa wa sabur apa kweli na bamba ititi na bowing. Yani kimitila nyata sakaldo duwa bailo na boru jurnyungo kainle indiri na jodung. nang ana ina lomba jegila abonga dok digba enga nas aldika nama in coming kamal ta rubin diol ba tok tok rengel oto ka elasis iwal ko rongi dung oren na irsingo ba duo kerle do ba fegiti ele duole ban pa kwa yene ele lensi fiyengi namas Allah khair empi kibo bele ni kirse namas yese Allah khair empi maulus khair empi na duo ker galal dayle kel ami wala ilong na korong elal kel ami dayle enne iwara kidok ele sibo kundi namagal deng ele yese kwa namagal ele sikabu ala surunga sibagi kawu na jirsungo daile ke na yani kisense ki ka porasi sungangere yani tawas aldi kai surunga se tawas aldi kangi da anne kina taring kwa kusiki pertela nyet sikawu hasya ba jongona jegila yani nyargabale anne nyargabale anne borun tarile por kusikawu le borun tarin
1: nyani
2: ayu duo kere mohi ba fi marang namai nem kul gis tawali kwa kinal ba na borun tarin bo na unu kai kin ma te yage anne jedule dimbaran tarin nina ne itilla itilla na fi di bas tawajal do kangi da anna tawanjal do ere ne yisi iri jegiti ere ne yisi iri jegiti no unu skel ma yani kilmangas ko basurunga bizat yani kadui bele alwar gindele usena asa surunga kilmangas ko yani duo rikoron viana maskin ma ya wala duo uto putoke na ma njalala duo na madeng uto putting inin long ka be urkanis bele wana ori ya san kala mi manne uto fayina sare kal awna fe
1: uto idin yi voya san birsi wana saraba
2: nas araba dinena turu ka baki bele kire mungkin ne kwa de ka na ani de ki sense yani uto mas futoke inin alwa ko kami na mara awna jine dinkel ma payal dinko to en jaba jualam borusi stare ja san borusi tare ja awna dinkil ma appay na jirimo ko en kami nga ba tindil jenga o saka kulam ba irkinya daga inen jo ba kasal gi kwaldi binyana saba ngai binya bana kito ngai binya bana ke binya balla onu kulji yam onu kainkil ma appay in yani na kainkil ma tayye in yalan orre suri sinyet kutum ana nyet kabun yani na kutumi naman ki sur kirsimo kan dogara dog asa kawle tiya en kami por real ba good dindem bambo wal ke lo to
1: makan do mitildi
2: ba lo na bari kiro amang sijar sabab work fulliti namang sijar sabab ba korron fulliti
1: mitildo gang ene mbirenye por real ba good binis bale lo vende dindem bambo wal ke lo to ye dudin bezal den ke ne mungkin le dual king coming al dembara su um voiti wala toke mungkin ne lo vindungi len kamal lo vi den ke mangere ngirene quel hatta dinye lonus du toke an ki saburen ka dele lo vi mungeze edine den ke ma di erike
2: erike
1: erike na lo vi quel
2: aywa
1: yani zenina alba kis kalungin lo vi den eren yemberen lingwa den se bala lo ba yal den ke ma quel den eren
2: aywa
1: ko mungkin indu zenani nazaralen erivina ko jidi kelwe maran dio erike foki o ki sense zenina alba je joba duwa be lon uto songa jogun wala galne sobur janno uto katabule inen inen gul jara ma jogun lon fiba ke kiden tinna boge uwa den zduya adin ko en kulwe kimto ngal diroge maran ki sense duoni kenanin ko an wojile tulalon di maran den kil ma
2: dio rubai
1: rubai fa in kaminga ki insanan di shakhsiyele rakizin azan agin baka kiyal dulding ko yakan marangal awnes ka lege kin janga ne kin to wala yefi zeninal domboren kwa asan baka lejiu uru ilal simoy kin kwalin fa illolen kin ma ko lalan sin kimon duo bi duo giren shagili lan alkena lon vivia kiyalan surwa sikabu yani inalanga inaka min ba induo yali nalon kai sikke amila la kan bole induo na lolo ji yesi nga min njal del dingo ina lum vivia duo bi duo giren shagili le ji al tokban
2: nal ba nafsu ko ina balde
1: ni na ji jaldi fa illolen ki sense idina jato ngi nan ko gen lon vinde bun kan man ko kai induo sikwadi ga ina mberen kasi induon ke wa diru ka yu ringala wel maran lon vi mere gel duo ji derne jol man kengis ke diru tu ile gara tulle mungi nan jado ko lon vinde bun kan ni ji duo su budu sabab jare ne den kil magal tulle gana lon vi uta vi sin kwa gel jial duin ko to le jana jela bare jilal ko anta un sin jalen tieni ka ruto atula ngena masin kwa gel tule nga sa kwa si jalen ka se sa jel na la se u na kin uto ngaleng sunwa balka dimbar si di nga jani ba alie e gis eridtiv ya wala gis eridtiv ya bare lo vile ko ngale no do ajel na yo dimbar en si kal jitelu bare lo vile kal we jila sin gi jey mo
2: asan gi jey mo
1: aywa yesi na dok alan jundi nagi kazu kuro ki jana san kay si irsingo alan sare jeyngo no tulele je lomfi bereng elalan jial kazini sa
2: ese
1: kangi idi nagi sense ki uto ki alko ki kay kuren kam ngal kay sur nga sin isko waram fina silwa ki eri bi eri al jaw balom business jaw maran dain timba ji lomal ko yangi kulni wore ko a bara dia ki tim budde tiki selemo o wore ko azis jago namadu
2: a asai ki barana bara fottai na kungi gis baso kidna kay nesquanes korongi ne kidna gardiane tulanga kay inki ndurunga le bana zainina lweska ngwayane alba sur kiwiti a ouno ben remember na skidire kilina bi dales bi na ouno yani kelmangaste ya kan ninal gaskay ngwalang ouno songa unse ngakanni ouno unse ngale songa ke alang sindai mburko ho wala sindai ngore ko ho a ouno utole kogonga kan re kwa ka oto do mbela wa san ago alon utole kogonga kan na kel male fogonga kan yani ambo utoy bana rusi mar kel ma diuga indala ibal kuriti la la ouno kera kan alang dai mbela dai utore kuriti alang kan kel male do na asoy dir joyngi dir sungo jutumo bagi male fogonga donga yani ambo utoy bana rusi mar kel ma
1: bora fatay bara hadia kizin se don gani sungo do na kin kuro baza na gelon fitin ini ne jela asan worre forsi ngon se nga jago in se email do alan don jang na dok alan timbitin si lom fi tin undul na jundunes di worre forsi udon belengan se nga jago giti bara na saradin don gi anni aljanna jago bara tin undul majiram bay matar hasan asiker jeinga na bara abdallah bara abu abdallah do gidonga anni sunga kise indala alba jejuaba e worre for kise ko la sang mabruka na ko la sang ayeri ka kiyesi kangi idines gaula o dai worre na ko la lang irije bara kise indala alba jejuaba bara savir donga gani dok aljanna jago asin sunga jeinga e sunga gidonga anni na aso aso gis amin na bara dok aljanna inen tara sirimenja kido kalang dain donga dile fago kisense auna ko kul tulingale bang nina isa wa bana in sines amin ayi domong nas gang wasabir ragam ilai aldin tabuke lojor lojor is os sabe ti se sabe osandi os lojor au os ongal in dying whatsapp in dem body jeri de nari menja atingal ilonga na sabale janga alna jang e jigesi na dok messenger lo yo uton so ngani jumo ngi de jwelalang arkaja jwelalang e rimenja jwelalang e ki kwambele rimenja kusiake ba jago domon bi domon nas jang radio samarin ko gidal dele ke ni bi bolu tin sike in folo na worre forsi kani na kweli asan worre sikani ndia tawagi saldi sunga kalang e kielo ale ni kien taring ale ni kien lo bi lo albo worre forke kidien sad da ingis coming alang e kilmanga liwol na do kalang si kilmanga si kaati na rawi gen kaw na na do kawiti ila tille algi gisi kilma sondoro kenga ayi bam nas ganga ajabumba e na awladok na mawela lang gisinwa orre kwa e kisense away long do ini alki ga na kirsinga na gis bele it kwa na binga si simwa si nga ba kya kwal balang orre forsi kilma sondoro ka marang kwela sang orre forsi sur kirgo di na dayan tok lua farel ba di ni asang kaya turi ni na ki kaungi kisense na lo situle karo kibar kai kogul kiti na kerker na ki afe bang namaskai ti soker alundul kibare kaungi kisense na lo situle karo
0: Radio Samar kelma kilangi al burui taring kela nas kelkam kwa nyeting kila algi kelma ngampis inni Radio Samar ku tulengangi na dieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakerker ayindelimba.

ministeri au ku berenga ki ngetin de bene kelbam berenga je steri bana bene skelba dog in ule nama inal ko den kerjon in u in jameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa kilizilo adalon bizikiwe na tizikali surwe na kwa berenga ken kerenga maka kergido bel nas bibi kamber nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikon nyurwa na kikon kilma lomvi enzi ala jundi ba ira ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomvi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kweng kwa diwanga kila azan lomvi zikwido kila ziba skira ka olido na lomvi ziken dora ka olido na enzi kamina tatas kwe ainin lomvizi aizin kiwa na manni kwa kile king baraskane lomving beleng baraskane na kwa rinazi lomving na man kikine daro kame na daro kame na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lomving ke majara king na kila da lomvizi kiwe na kiyo kile mas anayik fie siye ili belezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terika we na kiyo kile ma enzi kwa ati kuzi ati keing alomving den unkeing erikering ala keing ba inal iding aljen den undine keing na maki kwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kiro bela skan kwa diyo kila kundilo lomvile bana skole kira nga skole na lomvizi dora kole na lomvizi skiwa na en kiwa na en kikyo surunga lomvizi terika we tina tina keina lona lona keing nes lomvizi terika we yirina lomvye karrake ba e lomvye kienka na dandiyo ke na e nyeske alan kenda kola eziskirti nga asoge zami barafatez amin kwe mbira nga lomvizi teriba kina da balong na kina da balong lomvizi teriba na eni dorad siye vale asoge zami barafatez amin ka inining ari naman soa tau kwale naske naskaya asoge zami barafatez amin.

0: Arau ab.
1: Aiwa.
0: Ya Allah.
1: Ai inder fikir sama tu bapa.
0: Nak
1: kira kang? Nak
0: kira bapa.
1: Allah isan. Egal lah, kamu ini angkom bayi tinan nalarika.
0: Lo lo, aku nak kiri ya, jangan tinan tinan dia lagi tinan jalan bayar.
1: Lada kuizi.
0: Eh,
1: kuizi ini lah laku.
0: Eh, lo.
2: Eh kira.
1: Eh,
0: kikang.
2: Aiwa, uo bongo eh.
1: Eh kang.
2: Uo dalpa wala.
1: Eh.
2: Ai beri beri dia beri.
0: Kuizi. Ayat tinan ke mama.
2: Eh.
0: Ah, ini injar si jegil uo kerensi.
1: Aiwa.
0: Ayat langa to daing rugalil lah uo burungeli.
2: Eh, ni melas spoi wala.
0: Eh.
2: Tule ya.
0: Ya.
2: Ya. Aju uo keren.
0: Uo ya.
2: Uo keren terawak dulu sosikawa.
0: Ni kelamba.
2: Kela jami.
3: Eh kelami.
0: Sungguh akan tuh singkela.
3: Itinggal itim muda kat sana.
2: Ya muda wala.
3: Egel?
2: Ayo bendel imbar.
3: Kuisa konga.
2: Auja.
3: Ayo si bonga bi.
2: Kekira. Tunggu
0: konga.
3: Ah, mana kuisa bonga?
2: Kekira kuisa kebara.
3: Ya bongo na uo dolfa ayo bendeling.
0: Kela kekira kan.
3: Sogas karna sekali tiba.
0: Eh.
3: Ya kadang kibas nitet kaya tiba elon uo untongkel.
0: Eh, lale ngain ye? Kilma surge.
3: Kilma akan surge
0: kekira.
3: Ni?
0: Eh ni angi.
3: Ena isgal taringa sungui.
0: Eh la kusia.
3: Ai bendeling kekira bamba. Tabumbeng, tabumbeng.
0: Badba.
3: Ena mengalang tabumbeng.
0: No lo akomba.
2: Eh.
0: Aunas kando na tawali uo burguleko.
3: Ya burguleniko.
0: Eh.
3: Ai domi benako.
2: Eh.
3: Eh.
2: Eji waren kueri saad denja.
3: Kawala.
2: Eh.
3: Kaming kani arabu se kue adenga.
2: Eh.
3: Nan sare kue inderendu tiengi al roe rendu tiengi.
2: Dem bagula galkan sa sunga apa ya bas kue adenga ja baran nadi kuro.
3: Insi wa alang jena skwa burgusia sanga iya ba.
2: Eh.
3: Elo de angke ngutu ngake le bas kalgesimpi na makel na kerino ungo.
2: Eh.
3: Nama idi ngungi.
2: Aiwa kalat na koma.
3: Na galimbera al kilul itinsi jumel.
2: Eh.
3: Al kuela langin dombori si tu le ardempia.
2: Eh denga ring kuela sang aga ba ini.
3: Eh kuela sang aga nie bawa.
2: Iwa.
3: Eh.
2: Warangin
3: si kuela na jalba. Al den dio otanga sa songa si mobility.
2: Eh.
3: Nema yiding wino unginas okora pori di alaba kuela alamba. Alamba jofo denga.
2: Iki denga ring kangin jali kiyo si awa yiring.
3: Ay. Balba.
2: Ay kona kago ya.
3: Ay na kona kago. Aji burgu.
4: Naam.
3: Naji jayla.
4: Eh.
3: Ya kai kikela tuzing.
4: Eh bago
3: kul kela
2: gina janduta ko
3: yang kwe na dolfa na tolla
4: da tolla uo bongwe da uo dolfa
3: tabumbe
4: ay mete banka kira ba nyawa
3: ko se askam
4: ay tabu se boti na
0: ba
3: eh
4: ka ba sande ne ngi mampiri yo do imbote ne la so kin kan itin wara po do imbo wine
0: eh
4: na bat boten do ngela
3: sa gina kwari te kana gina balbe bat bo do tirri yo wa
4: ay bat ribe to koronga
3: gina tolla mbe di imbo gunal sa songo puyi
4: kan gis koronga gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ngi duire yele debbe mang bat na namen wal bas almas bagu tarasa mang
2: ah yese bagu ngira do sipege le sa bakal dogala kina ronge re kania
0: eh
2: hay uo burga itinga ne ayel barnes donga kabi
0: egel to sko bidia
2: na ya ungi na na rengyo siri ngi ga ga ga ga jas donga ye bi
0: aso e dogala ti aso za
4: baba tole ka ene kering ba dogala kin mang ko ma songa sko bidia mang hay na na piri yang do mbote ning ko iting tek tek ka mang
0: eh
4: yo na star gen ko ene ngi na na sai ne ene do ndal de ngi woba
0: aso
4: e tabun ba ko ya
0: tabun kela to dai sogi
4: na skoro de kania mani na baba mang
0: ene min dai sogi
4: e patka alam sete bata zie ba mang
0: e na makela ai zie ba
4: a zie ba
2: ala ken ani ngai rubu ken jira ngai
0: ba dom yang dom hai ka beno ese yego
4: a ba ai zie ba patma
2: ai bong bong
4: e nei bong nak mari aji e ani tola
2: na
4: e gal ding abogal kuro ai kasa ken kwase ani dik tokke tokke ja
2: tolle
4: e
0: ku sia asge ba e tolle dai mundo tabe ngena
5: tabe ngeda
0: aba ken ku munna lo kwadi nga tonga ke imba bas gal yesi alanga donga kawriti gal
4: bas unu suwa korer to dana buo ko para patapya ba
0: e una ke da intas le
4: e nangi
0: a na gal tori a do kere nga koingi
4: e
0: kere na yesi kulo
4: e tolle ba
0: e
4: bat ke bora ba man e bat tarasi
0: e gal a la domi
5: aba
0: asoi ba
5: ai wam
0: e
5: bora i
4: e tarasi man
0: e gal na otto ko ba do kelye
2: e
0: alang do a dai muon tong kay ngutan kirsingo e aliena dain dombore te yang kirsinye kitab al muqaddas ye egal nama kelno do kurgulungo nama kwel asallon fi kwasi risin
4: miji menen al tabon jio bay din kitaben urgeniye kan do ke ganay gine nan bela en kelamiye al kitab dikena kitab muqaddas kere ay al kwel
3: koela
4: algal ki giren tir kabal kel amal ki timbe la di kel ses itin gut kawa na na mesin kwa in dombar
3: na kasan yalan kolli
4: in dombar kita mo gada sin bat al koela la ngi bat dombaran ti ya kana na tonke
2: la la be na ngi ba
3: ina bele domi kasan je na ki en kongdo
2: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar su kolya bat dombar nga era na
3: la to la ka gali na minye ya in long san teri kana dan diu dan diu
2: la
3: gala ben dar wuci
2: mai di mai di dombar
3: ka ni otanga kele sis
4: Yes, I was keen.
5: Yes,
4: I was
5: keen.
3: lomfi basa kay na risin tetebe wala wala lomfi den kwasi kera az risin balmen torisi
5: mainan inne kilma inne simu asa lomfi so soka gal nama liya kay ngana arden ka wala sadis so simu abaso soka
4: in aldisian simu se pat in levesin ki aso wargi
3: inne
4: ga
3: aso
4: simu
5: ayo ko ayelo ayelo ngo burgola
2: la wol dal baka misaldi jaldi jaldi
5: ay ko gisante ay ina sare soage
2: e jegi ko dilay ko ay
3: alki asel lom fi dengi rising
5: oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o oso is ka lom fi deng oso is ka o

0: Alieke ine lomfi na kegil gal nais ardemba na kegil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idi na lomfi keng dombrendio yetete begis rsing kingasi ay ardengis banako naskel kam namagal kelia na kerito tokulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: ya
1: ko a digle namen kwa lomfi alwar si kaing banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kaing abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa aule na intile ken sogale asoga kinge jagingi le aisa kiden kwen risingo Aljei neyesi miro donga ya. Aljei dok na kiden dora delti en. Aljei neyei al kiden dora rumming tu leke. Nankil manti yingin jarrike. Nanyel odanga nyet bawa. Kiden bele na kiken kuru. Elati le aljei na kiden sur ti ying sipya. Nes kwasi kien ku senga faso. Na nyanga na ongo dembang kuri nging suru iriring. Nama ille enga al melegang nyeding dieng idi. Na dem mirot al kile songay. Mimmelegang idi.
0: Ine belenga kekire.
1: Ine.
0: Na jambayil.
1: Kekire ge. Eina makaungina nana kinsi tok tok. Juru ngales kagilia.
0: Eh.
1: Lumpi ay kwai.
0: Esa mentori. Esa mentori resimo.
1: Esa resimo.
0: Abang asi
1: ki keng domonga kwa kwa ya. Ki ayeto ya. Ki koranga songa.
0: Na kirker.
1: Ki koranga songa. Na ngono balke doro tok sirijo. Ki koranga songa. Adi ki ye ngai. Adiki kwen borai adiki kan borai nama risin kita kul ala ikina la joba ayra tamaro yual ngin ngawngi ha ikina la joba juru kel inen jawngi ha lulin gelunga sa inen kila no nyet
0: korang
1: asonga na intile na ngayngi na peyngi na skina risin idin na aningi la tille kel kami batara sanga ay inzi kagil kayngi na ze kayna risin intile
0: lomfi na min tori kenga nas kaimba nga si risingo kimir

0: ba al jaru nga kan sur deng arakin kembele nga rankaramba
1: mm-hmm.
0: Loden matgin duodik el nes domon fago ira dog matin bele
1: mm.
0: Na maragul loni na al mirsali wala nina lem gwal yetori kim mirsali so ngwanji koran risingo
2: mm.
0: Na dog kelana is risin nina al asa yei niki domburen dio kumong inse do na ardenga do lay lolo al yei nes kenes risin al yei na nes kinesim bele kwa
1: ine jingo du kirinjawi lobi e kainsi na rising mara
0: mm.
1: Kam belenga okay
0: eh
1: erbedin beleke
0: mm.
1: Na lobi beleke
0: mm. Na ingeli algiskai nem ki kaungelsa
1: ina maden tarai erbedele na man pech pejung ulbelta
0: eh
1: nangi jundi alan sonu mari ngo balan war war
0: alan al kadilenja
1: egen yes, ne doral doro usi
0: na yes,
1: doral doro usi
0: mm.
1: Mara indora dik nama dorai lena solom sike na sitari ki
0: kan ma tuga wonyeru
1: ji nama injam indora solom giri nyaa ngi kindi gwalul lay
0: nangal dusai
1: nang zukiyake in nama digi awule nama skilo ridik elane sim kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
3: yele kiyere dinare di
1: ine
3: di
1: suri ji jimo
0: eh
1: ya adi yola tulay wala dia diyo watulay nama ijegil al tulay mu dingeren ba al kilom ping eren
0: tulay
1: tulay ile be dingeren tulay non kul dialenya tulay abay ile dik jittiyeza imbelen jojo basin jor ngala shitan nes belen
0: ya lay ba
1: marra ki al domborse ka kan sekol
0: mm
1: kay ngi siska me halan kala tanan spirit jenga kiwe ngayin ne yeng askal nga ba ba ki en karaba nyet kebi na lom ping kuy kalgale allom pi jalem pia
0: adi tulle nan ngamale fia
1: adi jitina
0: ma ma dum pia
1: enama da tan
0: lom vi e jitisi api
1: api pele yenjom pia
0: lom vi tori jitisi
1: adi pele nan jiti pia jisi pia gila na janga ba
0: ay pia ba
1: egel enama
0: wala otan tulle gal nyet donga njaba
1: ne gal ko ay al joy ngi za lom pi al joy ngi za gono lom pi sikel ma ke batara joy ngi aske ba
0: egel na jima jaramba en ki kalon sa joy ngi si
1: egel na den tar
0: ore ko joy ngi si kal nga sa
2: na kase ke dik dogal ba hilong e aba ore joy ngi la ke ba kase ke dik ngis long e ina abang ande mbele la se alko amang yelo mpi wala duose azongel ba
1: net
2: abang atori inkiral kay imang abang kera ba lonki kay ngu wala dual kay
1: na kabe ngeri ngwa biram de ngwe ba nyedil ngi ngi ngwa nyerin de yeri de dokya na kwa
2: de net le gen
0: ati ki ngwa al kerebel de kwa ge
2: eh
0: al isang kwa ge
2: eh
0: na inkar wal biram di nga bay
2: di nga bay
0: ati ki ngal musa nga ge na biram di mbay
2: eh
0: ati kwa ki ngal ma sikeri kulija
2: eh
0: na ndo inkar biram di mbay
2: eh
0: mara yenda ma inkar le peket indu musa ni nguwa laiba
1: ha ene
0: na yeri ke na ngi poma uke kwa ngusi putton na manama ko yasan iri zata kagiya
2: eh
0: in yalai ki ine kai nguwa ki do kai nguwa diyo ke
2: baba
0: egel
2: kai nguwa diyo pisinge ine
1: perje perje perje
2: jawo
1: aso perje perje en na mayi esa minwar kai wonga si risingo
0: risingo
1: ase kine rezik manse kiken dogolan ereng rezona kiken domakwa gi imbelezi gioza
0: beremzi
1: lompiazi kwa al jorone la jole surwal kes kamin arisingo ba
0: risingo
1: egen
2: ba kwasi
0: na dogie doctor do kanzi
1: egen
0: use use do ki yengare
1: egen me kele am ambiale ne menengel inengi
0: majram men tabunjo ile lo kenas mosotka
1: aliye
0: imbeleng asa a soka kari kwale kwasi kedeng kwendora risingo
1: mhm
0: e jone se lelojijel
1: awule na men kwa
0: e
1: aisa ke soka keri kwale kideng kwe risingo neyesi al jundi ne mirot nyedin den donake mirot nyet den donake na al yei ne kide ne kikie del disika
0: aso
3: dengwezatu
2: ndiji mayar mai ni adiye na jona jigre ye ine wo baladen ku empal do kerit del dino ayni la
1: egel nenin
0: na gel dogie
1: na ye dengwe kwa
2: ine la ngala kwa ni ting
1: gang dengwe kwa kana duin ba altokkan ayda ka jigila le jigila
2: mhm
0: abay yesi jigila abay ka jigila ba duin ba si
1: jigel altokkan
0: na lori anga limbele
3: dem ba do kwa
0: duile
2: eh
0: ba ale ala nga jobay le kudu
3: do kwa do ile ye do kwa do borele do kwa
0: kin mirsal kulin yodi le kena
3: wuma
0: na tolla mirsal ke nyet algele na skandul nas adya ke imba dinle elna na ile bele si kwa

0: sen ko sa kinka wala jaran ilal lo aloti alka an rompi ki ngongan ki nga bang nan irse ya ka kurbon
1: do baye illo le ke sakana
0: egel ine ki me kin kin belen age na resimo la marra jegila la
2: atigila ba
0: egel yene me ko ay san ki den ko endora yesi bagila ali yesi bagila ali yedemba ne ngal autonge
1: ne bi ma jaran mayna ka wel tolla asan ine do mon kago al kiss in kalong alye ina lomfi oto kul dong aja nangal mirod yesi dong aja nang kuringi mirod jahato dok alye nae undul al kwasi timbil jawri ti
3: woyiti
1: na woyiti al kwasi timbil ja
3: badba
1: na oto ore kwasi kinga na skane bielo ngasang indomun si ay kago king kwasi
0: bele bele ke kirei
1: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo alwayiti jato
4: makan elonye gutwali kan jalung eri na ja eri duazi erzi long na yapya ba insunga tarai marang kwadia ga inezi long na fiya lama marali eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkinan ke ki belekel gamme marang ki ja ga la kurikulela
1: namaz duasan injwa albel na ba na bagil
4: na bagil ila se ji jalung jenna jawli
1: na jawli
4: na isu jawli o jana jagil na dok ritola butu asanga jambele ira ji dele songam butu jang mugi nan yai banese
3: ji aba jongona jigila dok te delindi aba ki joro aba gerne ya ina kin domborenal kwa kenes gut kawe ei kasa gerin ei domboren kwa gena dinu in kalngitia alien so ataras kan na kai kwa na kai kai ei domboren kwa gena so akoron kan na kaka sam mozot ana sel dombaren si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalon le ken kwa taraskan
1: na jie majaram ben atigis kinga si pie ngawe indu al ken estare fi albedien koy ne ki kilo otan sikel
3: na el
1: lomfi ine weriglay
3: lolo
1: ala lomfi dozi in viena gisi na otto kwa dinga ken min jawil kagul na kwa dinga kenge ne kulunga kayo na kwa sikabi ele duba lamba dayin koy
0: lolo
1: lomfi ken otake le kulum balam bon me kinga ni
3: lolo
1: imbere yokani ine kasbezi lel lomfi wori galay ba tabunje
5: ya ele lole ka gisirti isinho atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kinga gi bowi kera osanga yeng namo kidin juru kawe na kidien diru kain skalnga im be arang inang inang e lagim marang kim gwal asayen aliyeng di kawi yang skalnga
1: sei egan men kamalan kila asana ala lom fi kila asana yin sini sele
5: ba so mere
3: na bigen
5: ayo
1: ila bere kene
3: lom lom bi duan haga bawan do sini
1: ambo
3: egen
0: sei
1: egel
4: kan wel ndo itirgi ngwad kan kan kil jam wonai dai ngoren kwasi e yani al minkin irtingola ele lai boruye oto lai wala kani wala ayanga ninzike
1: ato lakin banjo
4: ayanga kari na mingela tile ati ele wo madin den dombore yake ana seke ana badal kin uto ngai nan kai bajumel na burjumel ka jaw kikin ayanga nina kin badlon biden dilo bala kalis pala ngai balang giskin
3: balang giskin
1: la gel gito lay
3: gel belenga manaka ngine ne
1: tolla
4: ina
1: kan yendo kile beledi sikai yen yendi enjuru len kawitia kin gwal wezis kari kulje alaka mungeli ba
4: lala ka gel wala sanya tin age kikin ayanga kul badlon bi but kalis kin kiyazi bad kin juma yen gumel wo madin den doran sa bakela
1: yani ila sida jundi ila sida jundi al kay no kin gumel al kan na sub na se banga kelel kin lul al barun be
4: akere wala lang in waye kor nga gan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wo mu zam barun kwa allah ful gwan baru gai maranye ngal lombile seje gai na lombi seng si kan urgal dengi lombi ka ba ela na ranga king wat longa ke la ze yinga me hitaranga jigele kan
1: kabas
4: ke
1: ne bolas kala me
4: ne na ranga neslo kernya maran kidam borgi ke ayanga nyagin ke tiriri ke tiriri na lombi sin jam gal baye no jumel maran ma gol lay lombi ke ayanga gul
3: ya kan de per ye kai na lol era lo era ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw sare mba era lo si kuili wol gal lo su nyet
4: e gen la ka be nesta na ni
3: de per ye bele
4: ka be ka mo welang ille a go e kikin ayanga gul ka ji insani go e wala ka ji do en wordu dimba le tori ina jawa kabat lombizi na mas kullu yom ki indora to biruru aldi ne kele zamba ma to alan dora ke reginnes wosi ke urualdi
0: se
3: kan de se ye
0: de se a juru juru ina wuriyanga kan ina juru wuriyanga ne duo mai nan aljuela san dompi si jum den tas ki lompi duo jaru
4: kati
0: kati ke na bay nga ko ba so mo si jum na le lompi si jungel
1: na la ele dok jondi
4: Dola
1: kati ni alka se na el baye asal lom fiziku du mbele teri a na eskela amina oel na ki duo mbele na mes ilondo ele duo mbele al duile long ninal duo kersi du en taske lom fi nga wetia san kila bele awo
0: en lok degi mang marra annan kiki ye lom pe kase kelman dio long annan udo jumo na jowli ba
1: eh
0: na den sejwa
1: eh
4: ne yesi se ne yesi se ye ya
1: eh
0: basin kel ami marra ne do en beleng jato an lompi ru manke ne inni aba ki umad do ray bala jumba kangali ne
1: na homa kangali ga do en beleng kan nan wen tar dikke jan did dio ke ne de fal ka dok se hala helba
0: ne gal ingen ke lue badok den ko enni wasan kwa duimba ay sa jado lompi jigen ale jarang den ba ngas kwa ba
1: ka alunzu
0: alba duingu asalumba
1: asalumba
0: ay sunguro
4: ay
0: egen na ji ore do jinsi ne jamin ay sang rang ila na ma den taray na lompi kar kire ne beleng awune rangel na ma ji ese gen
4: ya ne ati lombi na ma gen ma low ki kul ba low mi ngal min tor dem boru ina mon alela na sa din de ma pale ko
0: ba low deling
4: ba ke ne low
0: e ne ne lan kwa aba kul dinga duin dora kundie illa sifural adan din nan kwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kai nga sazan kuldinga adden a na kaltia na skabe na kawe na sun kinguro nyet kin kul min todi
4: illa li ay tag la skai no sigo gol ban kan erige hatta hatta kin
1: ota sunga kin a kanu bas long ya ne
4: na nan sunga na ku onjara ne nan sunga ko la hadila ndo jurro bas kayin bas
1: eh kayinzi
0: eh tarai
1: kayinzi a bele dying in wonton in songa simwe a nama ine ingwa yekinzi asalon jinwale kio na somo sot ka nama mbe kinzi asalon fi resimo
0: nyang kai ngonga asa bin kaole min adam le kaba dorde simo al innen jana innen jana innen ja min ding ken dogolale al dem bare si pui abilisi dok kaba resimo keri ne jidi nguji nengel nakai abat wajida jegi ba alkuseke ne orrejan alanja na alpia na dok inkwaji zaila ail urwal ngikawe nya inela bari singa ki kuldinga ki mbianga ke lan min ela
4: na ma
0: na ibrahim le fago ding na ma yenes ki ken dogolan age na man kele kele na ngire na musa le kin ki ken nyen kin basin risin basin risin basin risin musa zido kozin kwal jawngel ki ngala jaran alkarnes ammi nem bel ay kal oto ngal ngirso di mbara illaki di ne gisi gigi do mbere girso ne gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko ila lan hadir kagile inini na me ngal lompi marra al de mbere si si akeli ba na me kwa na ka dul din ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na na pirje nga kila ini ala nya dok te buin nem pian en kwa ye kage ken duldi ade ala balpi ala den durakel in kul go ngi ngui
1: asoy asoy mo sunga tagatin asoy ne magal gis ine embreng a king al den do nga surung ereja al ye illa en kwa asa kwasi so ga kri kwale ke den kwen dora el nasri singo nan si paso nan kien ko senga ba na magal al kisi aja den donga surungere
3: asoy
0: yei ila
4: den
0: kwesi na ko ne kotio
3: na bagi kwa
0: na kotio na
4: den
0: kwela
4: na
0: den kona al melegale so idige na dele so azam amado sey ali jikeli kam melenga kainos na zizi na rile fi qudus qudus
1: qudus
0: egel
1: teya teya
0: teya teya egel na illa na maye ne diele ka kirei egel na ngazi dok ma kiren dora kawe
1: ile se jundi atiye ki deldi nga dok inse kalon al melegale so ka kire kam na meleg idin ge esen kinga ta
0: jano igen
1: esen kinga jano ka lon fisu songas aswami a alken kerek nes kinga sir rising a dying a won tongle a ka kelma songa simo idin na otanga kit security na detin abudu on asin iwa
4: la mat se do a jigi lul na to jones aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
1: kise ite ne marangelie asar ki lori galle story inzikanga allon pc kitin sikang algi sikwesang asokwa
3: lombi tinas ke ba se yesi
4: aso
0: ya
1: ketebe ketebe ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba
4: Asoy ba jawel kuri wari wo kindo mo to lenga kin ay sa jawli wo e asogus kamin sunga alang au ne jido king ungo to lenga ja day ngore ko ang e day ngore ko asi ne kilo jawli wo bas kay ne kilo ngirting alan si idine ji njwa ko asi kilo ko imaram bele kala la kame bana su kuy ga na lo kale wo jigel wo nadok day ngore ko asi jegil neste ya le yala kikin ko na nadin ko en ko na
1: Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste. Namaste

0: tare da kai ga kan gargam kwa da barnamij oren uruwan jare na ine na ma dangi wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta ore haker na zata kilo fukan ga di lo kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin kwa da son fora sin yetin gagel na di oren haker da di lo ga na do kenge kan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan anan ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alan akunde ba alan surunga sibagika lo bilo alkain del din dio anan iskan ba awuna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga si bagika idin abajuel aisen gisi en tulle ba awuna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen ko boba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki nga si dan surun idi karrakawya na namayeng ko lompin donga kay kurono lompin donga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko nga surka na asan kay roga fugo kana asan kay gurso perle kige nas in kalong in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi ka na kire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don token
2: a ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo a in kwel ala menant ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan alomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elan un joengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dai ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba e ngaza sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza en dele sur magin bakawe idina en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara bakabe mara aba ki ke sense dok inse ka en nala en ke na en sur kirginga naski dok sur kirgun duwalan el neski ngaze tebun ker akaba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba en na ro aza karin jangwe akaba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bau kisina ko sage na nyetu ga jawe na bona ke enje na ina na magal rose dem birnya jundi ka ngun jundi yi nas ku roke na kalikil maske ba lan kalikil ma kabo na surunga se ko enge na ka kire kare na kido keru lan en keru ina la enge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin ela en dem ru basen ko
0: tulay may ramay dok nas inilole nan tara zirsimo nanama galine tiri karin kan galjam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makayinga naga do gingo kerre keri

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dingin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lode tiri birtu ngela ai pa ela ai ya pa meza dal kwa stobungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yey na firge na ski kelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an ala donga a wala yenin elnes in kwa alki ga fala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel naka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa alka amin na mas in wal illa jong na batar mit inne nja ka alam bay urung inne lan bay illong alye donga mara alanji jannina nanana na sole ta jaw algi jundi na on na tondingi illa bay illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding al dingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali ari kullo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idin ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong al bajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan do kenen belen kadin si alan abung na jita to alan ngajem bay lan nyet aso ki kin kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili alan alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikil makeba in dengung lompi ayla jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken lomperele dok inyeng kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balambaw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antongko we in nelang asan in nelang kalung kayeng do ayla inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki donga tok inkundu

namali akangona kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka balu la dersi ya taman pur dunga kwa lwanji bele dere la se chani lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye gigi er ni jia ba jero ba jere le yaman gigi sini ye ba jisi uru nama dinga le on na ke bura fatay kaya nga jam kwa nama gal ine tiri karing na ase kerkenga na dok daing jirisunga in daing burung si tabung kare na kaisi na kirsin daing burung al kwa kwa lang kabe. Na eteena maina karing namasgal asikir kaiti.

0: le iza namas jingo nga duansi jingo ringin kila ingo. Namas ingo kienkwa isin dio au duo digi na wajan ingirani. Al gamma e ngandong apoy.
1: Na ila asa inkel ami janyin duong namas dok kainga na in jenderi nina al erito dok kela amiwa. Ye nama ingwa samarta al duo iti asa den u ragasa enga.
2: Janyin duong si namas sasonga pirijayang. Albas yese Jesus inkwa alan jena ya dok indala pia. Indeling alonga ba al Jesus Yehuda pagi. Joinging us jiti pia. Ungiren gis kergerja. Kise gis paliti ya kise gis deng mana pali. Alan jiran si tulejang. Alan si lompin joingi le banyinti. Na alan si kwasi njalonga kerger si Joel. Na dokwa alburu tok ageba. Namang al lompin bele tok ageba. Giran antare njoingi na jayindiyo kungo aibo. Tare ila ina duo joingi den jingwole ki lompi au jayingon tas ki lompi ngis paliti. Lompi nkwe dora masiyo ndomborele alkwa kiwongan ndomboren diyo sangal weyanga au na versanga au weyanga is nsabe na weyanga is natize. Jesu singwa di lompi ki din kilma nyat joingi na kinkwo nyat joingi na ki din joro nyat joingi innama Ganuna awal kwang apai na o jiran se enjoying ni na alba din suri si Joel

Marang lompi bingasi gis sa songa kwel. Nama gis dengwe isa si adempia niki ngati ang un tetere wai. Lompi bingasi gis sa songa kwel. Nama gis dengwe to bir adempia. Duo bi duo na esi se tiyo. Asing aginyeba marang basin jandiyo kwanke. In nama dombore joining dioke. Sangal is bersa weye na os na dik. Na dombore roman sangal. Was bersa tamman imbeleng lompi algis kingasi deng joini paliti na ki naskain nakati nga kwakang jesus dying unway deng jagingele ji au na jesus si inzi jumo aldin jobodungi king katiengang karayangi na delo deng jinsi ja nang ning yesi sejei Number ag sangal is bersaweye natise jin king katiengas jin le anamas lomping erejeingo ide namas king katienga kausul number roman sangal weye bersa weyne is namalo tok inkwa duobi duo nan lomping kona teria anambas jobon jido kuo dio kwang jang eri alangija anamba lompisi gingo nas king katienga jundi na alang jesisi Geria, din jobe dung eng. Aba enjei algi juel. Leada makin juma si duen karinja. Kajisi gis tenne undi na juma ja. Jumang aribi eri le juma si kinja. Nama deemana ilong juma si gidin kelma inja. Dwey lompi kaalom si kaal katienga a. Kase el jesi si alkuin katienga unway. Namas waira jawla na keete. Naka Queen Katiangang Jale Karangi. Ka Duin Jin Nase Jesi Jesus Ledelin A Alan Duin Jobodungi. Na Alangis Queen Katiang Jundi. Ka Duin Jaile Jesusi Insi Umo Al Duin Jobodungi. Nang Duin Lompi Minete Natawungere. Kabang Jesus Kari Uriti. Dongagi Anni Jesus Al Gikingasi Joini. Nang Duin Jaile Jala. Dongagi Anni Jesus Al Gikingasi Joini. Nandoin jaya lejara.

0: Så que bara ina ke bara vata ba la ore ko ki nya kergen le lobi lo albain e no ai kan ni ko kital burun tule ke ni ko kital ko yon le ke ina man ko kital yei na ko am burun ale ke ina man dog yei dine ngurya kinal ke ina burun tule ke ina ngin dere ngake se a au lompi gisin ker song ngere na ko kital gal yei na dog lompi le ke nge au na lompi roman le ya na ko kital gal dog yei na wajana ge au na lompi el na sense da wajere un 15 kolom da waja dun alba ye ke se dictora palba ye lirike a na bun na squasi kien kien ale da wan yorti worgal uto akital ke ne en poeli ne ye na skulevi a kiki zoga do gale ne urren ana zo kein ka en bar lobi lo lompesis kola kom ke se na alba ye ki dik ne ro kan yel faze kel kam na en kam nga ki da nga pa do itang skin konjola se kulefe ala ke ba kin alvas delling lombe te kalum do ke sa sa kalumba al do ke na da enta skilom pin do ke ke una do ye al ardir waagele ke nautuwa kitle ke indirin ake siyense na duwoke rake basa nyente ba ye na deyeng alla al soko awukini ya nautuwa songi min barda le direj na mangye yeten soko nes kwa kena kwenye nga alba burunde tule na ma loa kirangale loa songa ngale kwa kena ske njuru ngale nkerenye kela kusenga si duwoke rala ke basa nyente wala ala ke basa nyente kie loa ngale kitale ke nabulite ya ile ye na lompi elen sa baso kwa skami mbara ngaki borai belna barita jangin ni nyete ndi na duobi duo ke rimmen pia yene ide rimmen ka eten sokle a ai adi ilongan sokata bu kwali duot jang ala naji jang wala duot jang ala njeng ki muto akiten del dingal jola la nja na manja to lompin den sogen wal jola la nja ai ai ninja na kanin kora yaran ki aja san jeng si moje sokata bu kwali a ine na ndoga sa kin na kyoba e alang daim bere kawar mening ni nama dokke daim maram ben urto tole kela a unse ade ken eten sokle do gal ye na kerre kenes beren dok luna to so gomi be na lo bia bumi ba ay na elnes fago na meni do ani ore jawo maram ben
1: a asoy na tane asoy a ko kwandi do ga witi ba ore dio donga so ngani ore kwa a are sang alan du ndonga di le fago na are sang kilom fi nkuro alang kondolan karrakan na kayen kon jola sigal nes lom fi bawo ki kayen kel manga kulkel na orre si koyngi na sur si koyngi na sur bugika na wut kalan kutumo na tabunko donga songan ni kwa kitel diele jamui ay se bomo na kwa kit galal diele jongi ay se bonga ki uton an kerker tajagem bago dien sokle ne kien si arenga bel al kingaming al awno kul tajagin kel na ron tabu asa kerin jangu yake ba ke kayin are ngan alangut kana kutumo na tabun ko asoi samin
0: e ke borai na ke bor fata meran ban kise ye inan dok albay na ker kan da ngore mara ki dok so jo as kan ba dai nuile e anan dok ina lombal kwanto le tip kan ke kan joro na ke kan kil maga yetting badok dien dio kan ela una ki da in joro duong lo ke rapi ba da in surupi na kan alan tule na kan koyon ala bela khasal ye na kwa koyon ala inan kan ke kan jenal ko lo na kwa dien surung iri kan suru malik allom pe min ki piringa ayanga ki piringa piringa ini na ten soklenen kwa ke na kirpontan ngale ke ndu okera loker el ning pokka tumuna tom pokka na man ning romeri tum na den di okke ke na ma ngena ko jege ki se kin ma ko la ran koran ki se ke gel aiki adi e long kan je ngale so to bu kwale asang na ja kay wala ki abay long ker rek dok wal gal tin bitin al je en kin je ngana ji jwel alan ki se a je en wal gal asan na ja je ai kem ba makana kana ka ge ki se alan so to bu kwale duo je nas je ngana simo ki je en al deldinga si jelunes ke ne jiru ke longan deldinga ngi wel yagana ten sokle ye ne deldinga kringjang ay ki ay long kana kana ka mara me ne ten sokle ye ne ko lukin mutuma burudio sa hason ngin sa hason uni ke un ko ja abaki ko landi en kirtin oye ki die dinga na minki ngi do ay ka riba ki ku mana ke ngel ki ngi kirin tal ki kan aya ne ki lepogul na alomba alang konjola min ela tindela ki ngase kari no ma ten sokle no mas kay ngana duiti adik au dik au no mas kay ngana duiti ya na ki na kay askalum mana aslom ba sa isiker ngel do kese alang sin na ya kay ndele kese ay ki dik do no ma ko lang nuy kerin kawi na en kwa adikwel asan na ya kele na ten sokle kay ngel fa kin soko o kin kay ne en kunyungul na sa so mas jigie mara duas kay balang el nas nyengi dilos kayin al sabadik duo kelang el nas nyenge aba erike dilo nuis kayin al duorike sabadik kelang el nas nyenge aba el erike mara eten sokle al engana pago diele duo apa go bana mangi ene da injil den ko en kwa ki duo ala akeba albaki na daing Allah ina karala ko an kamal borun to buke na duri kenetin borun to mun dem pol ko nyola don soro wala kai naka kera lo asi maram ban wala ngi o kan wu ina ela lo se to ga yawi ala de kan duo al ko en kam miskinin tas ki raising wala miskinin tas e yal ala a ke Allah ta zal dogi tin duori ke ala do se de mun wakilen beran ke nas ke ntara ke la fi indo ay long na ele do se al lompi wakilen pi de pirin wala do de so se wakilen bia al ye yalan ke do se to waja delling na ngoy de karal ergel ala ko el ba wala aji sala ko el ba na de ntara ya so to na pi wala gala ke na ka el ba de ntas ke Allah ngi kay na jundel ngi do lo pa ko bare bay ya wona zo
1: asoy na tane asoy madini ni jingo le awngi alin jwa a koranga alan king kabun alan tabunko duu manen degle manen kwa alkoy lalan do raja bu na jita bunjo manen ko la san din surin kurtu futo jang
0: aso
1: na den awole alan se jeyke abaji se jey jang ne siri surin kurtu futo jang ne din sur se jaron ne ji in jalon ka kaina au ji banta bunjo maranga ba oto jini jana sejey siya jamba sejey ka sejey ba ka sejey wa ki kurang songa amin
0: ji wo wal ko ande gel jay
1: ki kurang songa amin manil ya kel na ferraka e sejey zata ka si yel ji gel sejel amatin sejey nga den diwi na ota songa am kurol ni na asan kin kurru futo din surun kurru futo jang nasu nas injalon kadogal baki kwang arrakan kila jibain tumul bain kurro ini ana tabunjo anenal jinjwa alko wurke ni kelene kutumul na tabunke ene kines kayin mati ota dinga kayin na de ngaratu liya karanga ba wala gal na akawuba asan alan gutka sam mosotka jingo ke al el na barandiye kuro al jinjwa al bara in kwa kida intasle yani duoker ala ke baza ki ken kuru futo kan wala lan ki en karin albalon fi ila se ne makile fingi tel jinjo ka ngungi nasmati kuri wala duo tal ken ay sitte bu jafa na men hillanya matning in ke erdining in ke duodin ke ne jidele ko ngajal gel wala ka se jide en kuru futo jang maranye dens dio gubuling ila si kesa wala ila sejay ila risi kesa alkwa taala kariya ala nden taala le tarifya na mati jijan naski eridik duri le konga jalek jelgel wala gal si ken kurru futo jang marang ila duo ye ke abamba wala di nyaz jiel ba wala aslom ba jizata isa ba jang wala kiin kola dele afegele ba wala tori keren jay namanin ke ang elba ala ngi jegil ila duo ila long al duoti ay san jiker wala wudninja ala njawngi nasdin sur si jaring ina na mallo ke uton ka ina kwasi jundia aba jalu na duo yani illonga al jiye si janinge na e wuriyanga gije insan nasken kuru futo jang
0: lolo
1: ina maye allorian dot seje infinity ejidin surle sur seje la ka induo alke lalong alke kam wala kia kamba induo alke lalong asa doing in sigel wala as sigel ba taringa songwa kin pa oton sokle abaki kagila inaldain iri indeling ataning longa namin war in beleninal in barakwa wala already won kwa na sen tarika ki bangi longalang ridika wala asal lo trile mosotka wala galbay lo alam bam de kaba ne sin kinga sitte bungere marange ninjwa al kilo al dewi sunwa kermi kani nas matikanga nas kan alamati oton sogle ro mati kayne sin gan al duoke wala al kwa kayin alamati kala nas kin iwanga siki iwrangan kwa kara lakin marang kasibes ilong iwlangan kien kola na iwangan kola na deibon kola ne surung iri jure ngang kien arkanga kila kwale ala fegeliba ile na mai yeyi matina du sinyundi ki alang ingwa ki du kera la keba alba ki kan na dayin Allah ay sankin asiker ina mai ka ina mai ka ini yesi kuro in ini wala juru keri ini asanka aula na duin surin tarisi ka a ina la lomba asanka du si an ina mai kai ni mai ska fulngi te talanga kangungi idingi na duoti almati illonga na kwante bukenga wala asakwa kungi dele kai ila tala si ya alluba nama songa ge kilallan na kai a na kwa mati sin kwa kungi dile kai maranji dinka din kilmaloker nan din tala le akeba agela bad illon na jidin tala le dagar gara jerelba a kabanin rikerel na kari inna nama ilai kwa namas ilasi kiwe nama ingeng alsungai alsungai kin jigenga alsungai abay loneski lones duoke na zesi kaningi wala gal kin ngeng matialan kin jigenga a otona sare du finga na du fingi tiaba egel kikale elong kain surunga se kai ne kido gutka asan kain surunga si ki daraga ka ala gina kan ba alan duoke elnes daraga fiya
0: egal na ji maramba ne ina kan bereke dik ida karal na ji injo a abasgi imputo janga duo kenga a nasin indelen wala nas intimir wala gal nasin masalan indelen be inno li diyan kuriyai wala din kuriyai alang jiziker adi din tong ute se indelen adi din tige diyo ya adi din a di rei adi din ele adi kale ye inja be no esa yinti jisi na eten sokle gi inja min mat ites jisi indel matidele ala pegelba ine beleke ne jinen yo al mat matidele apegelba maraka im lole na mawala sam munaga de nen alin jabe mat apegelba eten sogle maramba dal dinene ana tawandi deldi na dobi do mai ngal pitike ngana jawla bad deldi sin nyetting ina low ayya kake wala kake bana ay du ina ko lanka en na ka ngana inga kidlale long na so ko na jigilba batara sin tor low tara sin di le adam nyetting kitan la ma jongi khalas na dimo kadda tabu jela balon jongi na jongo
1: Asoy injilu zikiri njenga.
0: Kaina induo kelame.
1: Mati ala fegeliba, kaina fegeliba. Oto ati ilo na nazgundiri kele na koro kingiti. Koro rala jaila wala dee ndiyo kritia.
0: Rala jaila.
1: Inna nama yeyi, na kwa kayin, alimati ilo nga za kwa diele kunyi kayin, na yengi nalange. Nena za dito kele na koro rala kingiti, maranga limeliba ala ndiyo jia. Korobas yesi ba sorbeteli ninge kwa na kin na incoming almati kwa ante bunga ke na kwa ang arkanga kel ka me maran kilma kritia ba sur si beteli atika oto ilong matiki dig injwa matiki gigang na ka nyoke ang na ka bayinsi anaske en kurufutu amati ay sanker na oto gi jaldi na iyo na bayle kola omla na askera ba na jato inzwa dok yi na mai jeldi mukile ko si ala ke ba ya to ala duin ban ke ay san kaker na ice kera ba au ke metelin jo oto sheksi elle kenas elle tiginga iske wala ongal ke na intigele eri engana na na kwa kele na urukel die na lesi e kira kawe na le fina du fini wala nyanga balan kwa si jegi na sen kwa bi ay si bomungo na ay si bandona in eri si ay ba na imba yi na elel kerindok enga na elel kerindok inalang enga ilalong ile duo den

0: finya. Na mais cavity na mais impingity doc alki sensei. Aba ilong no kuringke na kuring ina lomba alden kuring silu. Kuring na mai talai. Alden kuring silu ila duo simang anang ailon tori doc bang ridiki. Yi nes ridik sorbeto. Na bas ridik sorbeto na lia deng iri ereng enga. Na mamati el alang ridik fia mara lo asim bulomba. In yelai kin utonga alkeina duitia mati na kwasunga kin na kila otanga sekel kam ne nal jinyem e asa kel kam oto kwasunga gedo jelde o ki munki nesin nesin kaulia na kila ota zike giya lakin ka baki nungi na low ka baki nungi low undula oto alanke barngang si dara rigingo na mati ngwalan den denga jana oto kila barngale fago alkianga kurol wala kwa kilejia lala badwe do ne jegila namas do kabeto nama sorbeto nama do taro anga na kororal kingi lakin marande en kelma ko luba alan eridifia na tarifia kin nama yena sunga yundi yi mat kwale afegeliba afegeliba na kelma afegelba lakin maranki keljam kelam ne kille wulew lakin abay lona kelma fago basin jawla na tarifia in nama yai alko engil a inallai e kalas nana innangimang ki ayari tinkrin kaungi na dorat koyngi yi alan kika en sur ko ngu yi kaso ke kandora duala keba kola songa gena komula yi awuna kai en kola kire kaungi asan ki ngalun kidok alba kwa kan ni na kwa yi ne kidok albas yani kuin kan ne nasa kwa kai ne kidok albas kuin kan ne nasa kwa kai in duo mate aliye kidele long na yani kai en kola dele kom wala ye imbeleng karra imbreng e al kaang na diim baynang abes duuri fial duile bel na alongiti bomang laala ki wona wut kaye na skayn ko rufuto ken na lomfi al dain city e gal na dain europia ina skinga september tespia ni na za kwasi tespia asoy
1: e gal na yi maraman ina kan no glodi kenegi enjoye ka aba alu na duindi tan sekalde kala lu na duindi tan sekalde na agila kuni nuni na alu warga kelse am illa lon wala nganu ne el ne sin kwataram bayin kasela kalde wala intil ne ban jona ma jeri abaken kurono zagena elon ale do dagi na ma sibaldi abakal illon na wun sengere ale na ma ba na ma minding siburon le na ma do bon na ma bingo le abika ba na ka hun ina na ba wala illon lan kar jona ma el ne kwataram aisa inan ina jiran galje lukin wina ile go nama le ayona sinjo akamba ina
0: egel ma kam bayna le bayna kerker
1: ka aha
0: ji albayen jen din se tala jalo abas ji din tala jalo ma
1: ala le ko ngiti
0: egel ne e kurin kai kurin kal talai abas ji din tala jalo ba otan so ngage nan addenja na ba din tala sias jalo ba inin baye inina al barakwa na en kwa ki duo ker sa sakalo ba ki bayinas kamba ki benze za tas kalumba ka ngungi ati jijan nay na lanjew na ajundul balanje gine na zakat aldi ani mitil aldo ki segen dora jidui lan sejang
1: dolo
0: na dui lan bayinjang
1: dolo
0: lan ko na bayin king ho ita ritay ba ni annan ilong bajal nay ja ni ne jegil ki ene jiti man nendo ka jiter jitiyam ni lakin marang agyal asinga awne is na ongal na waye na firi indeli ni tori ganjel balan jago
1: hena de ganjel legel
0: egel manatu yi ine in ri ale kikani jiden temena jamba wala ji tala sai zalumba wala kin utonga al kikaw ji si kelma ikriti aba sorgis beteli na marang ko engami nga aba ri ke nas dosi indeling man ni ne ji le rile nungiya jawrati ba jato alamba dile fago ai nina oto dinsi kinsi manga ame ne din jiran bembere a jibat alba jijan na manga diola jawti bana kingiki
1: aljijitiyan
0: jato yi abas ki manga agi jato bangel nas ile ne dile fago
1: bas jiginti
0: ilalong oto kati duwingi ne elnes ngwaya khataran kalis kaniyo sa maka bawe yi onene agiliza ta yeke kas dora bawe ila kais bulngiti tala gisim bulngiti alji duo bara sori bar sori mbar ngabang jabel la rokonya kenga bonus diambel na bayla lole yi

0: marang ati illon na ka kilasiya oba kai sin yiwal duin tala kai inna maye ina tala ngurini asa duu den tala salum na duunas den tala salum ba te bungu adweti ba o token maka gila tala ngan die ngurini wala tala ngan jalu ngurini yi alkin ota se jundi na sine kin ungi o to mungi ni kai ni wa kwa nyet ore yi matiasa den tala sakalum ba apa lonas den tala se kisi se kalum yi alomba alang ilong asan kikin korto korto ngan dio na kin konjolen dio yi ayenga yi ayenga wayenga ongal na oskan yi na erto da ka wona mangal ba dinil ba ile songa kiri ayni ko asa kizikan yi ati lona jano anas ba inci kane songa ayba
1: madba
0: wala ilon lo rikerans kanu yi aba ilon na ile leskin ni na na ko ba asan kido ka ngina kayin surunga mati in ko alkayin wasejeyi kayin surunga in sekeyi e kido ke kwa ara albadaldinga kan surungire hara wala lomfi dudi gisi ala ke bal barang irifia wala albarang irisul kuring ini al gisi nyokefia kido alan dagargar karin kayin surungale na lomfi ziki seker abaki kayin sabba dagargar kara na worigin ere na kaw yi yedogal kien kan yi kido gin risel mas alam baske yiden sabba basinke marang abay long ne ki long albayna si delin nakalu wala abu nga sikalu wala orna nga sikalu yi na orna nga kitkingi na in eri na al koro jengi yi koro diwa kariti aba taru nga kingi yi na makwage yi na kayina burunu yi na sabba farin urule ding marang erito dogay ndelimba ene kwa al ilong al jige al kwa inkaminga yi duo alia illon ridiro bo sigiral bay si tokke indel ridiro den irike ay ninja duo nin ker joyngi ala ngujja na din to gulele si ki e jabun din ridiro la si ala ngi tinka sigir lulafia marang aba in duo ha alba deling in duo ngwe ittini na erigal gi jigiti hi bala may njwa ki bay sigir jiti fi na jato asin jagoba ki otonoma illon ki alan duwa nga ker nga koyngi alan ka ngui alan ge jundi na daying rinsis de lole ka go alan nga kabbe ba juta na ba kabbe na juta sai manatu ba kai ba beru si na daying real ki ngi di ba daying beru o to ki daying beru si ka bun segrim futole na ma te ndiyo kangal duwa ke nas duwa ke alan elnes ki nga duwa ja yi nes itingi ntugul kuleng marang ile duwa akeba egel ki itninka alan koranga kayin ko yi aliye duwa nga kelnga yi alan wutka alan dayen tabusi dayen kayin tabusi yi gis dayen burusi to le bawe nes ila lole fogul alki kwel
1: aso ki bray na ki barbata ki se maramen yena ki kamin jura asa kurugi
0: sa sonwa
1: nige men njura ki nasaka ga sakawle na sonwa re kwa kidial ko yon ale kerin na annando ko yon ale kerin ba na dem kerin ba ela ko yo sile walke mbar nga dio kin anangi elle dios kay na den tompokale tompokan dio uhi maraye asa jawla na ken ayanga ne yakilage na kembar nga kele sile wal ko yon ale kay na kirbon dan kerin ale kay na inalan kay na ken aya ken arage kirik ba mbeleng ka nguin ku marake nangi nanga ngi kin aya ne kin suru nan diengi boru nan dieng na se wolu ke ndele kin na mai sakana min jel na ke ngal koyo le keri na kit ke ngal koyo an ke nta ba gal de male keri kin kwa kurros ke adi kurron sa bayna si ke adi jurun sa bayna si ke jurun ti ngi na si ke lakin maraba ilongye kira ore marba nke bagi kurnyo ki bagi in kurnyo ba din bara aba ardi ke nal wal indele na din apa din te bunke mani jiba jan alba din apa din te bunke ba jan kai bagi njay ajol ba nyi se jerge na to jere maralita ba ilong na jegle na din bagilla ide karal na ele ari al yepi ke la surati liba egel ki se ban yoin yala ba yese to jawi wone wala ay bayna ne yese to jawi ene ne se ka gil ko ni namakiri etegi na namay long etegi la kay nokundula nan jelda kay nakele naskurro kay ki ven kamera nga wona lombi afisen via yensi ki se marakin kamen kwa kitaram burunden talan tari kawa kwa kinin kien umurage wolga kien ayage kwa al koyon ali kerin na kien kwa al demal kerin na koyon an dolan kien ayage kanwi na kwa ingame na den dio kering na den dio kurnyo na ka mu ngi na ngi kin na ma ken se ga marame ne ji marame te ji adi tala ka ne walgal illon al jel na ko angi tabu ka wi din sursi illa jaruti albaji yang alan jeng inaran kikinja kital jeng na jaw wala kinya kelal jeng na jelu na jeng ageba illa long alan kwasi do gigo nsin joya ko ikako en huto akina law yella ge wala yanga ge ba nes kwa dense yanga italia e ba wala banker nyemen aiwo se ngage aiwo na kanaka inan
0: asoi majara ma nine jingo jamaili
1: jago
0: kasi mani ngisi long ninala ndo keringa mbe selo tori a nina tala ngan wala gal nina dual kwa kaungeli asa jalunga ke alan kaung maning ki otto duri gisi katap kayi na yekile jalunga talang si dele to doga keba nan to doga keba na duwa bello na ze ile risi diwa keba ya na ngai fe risi do am pia ba al ko ngame asake ba ala inni ba asai ya keba dusi taga ala inni ba ile na maye duwa na ze tala si zata timil ba wala aslom ba nama otton den sokle kwa ba jegila al illon no kuringin sabaka ngitia ko otan kulsi do den sursi kwel delling ne zie si initia in tala al ikani wala ayla lomfi ini yi al barngangungi na di ngore ngu na di mbergum kin na mayenge na wori ngi in duo asayla tala sake ba ye embeleng al kaang na al bele duingi marang tala ila langai ba la tala ilong alang ji jewu hi na kwasi za ta jingil hi bi yo kane kasi bi ayla credibility ay gi baluka ali na koronga na ali na tulyam na abez ngenya lofi le koronjang na njong na jegi tarasing abajumuna kise koronjang ma sin jwa e yo kane kai lole al korong ang abagal koronga jaba na deng rikenga na deng ngile tarija naskwa kaliba namas jawar masin bo e bsm bo le lole korong ang marankai le risel urkenial al innan ne nangal idi mungal rikenga na innan ne nankenga namal deng ngana a hi ila kwa abay lono kumina de lole namasin kengil e marang alji nyamin alker gi worji jang ne deldin ko yakabe yalker rek ye worji ake wa pakat nema kwa do kimitil se kan orralin kamin jurusi albaki barasi kakawe kangumi idingi na otanga dia kayin na saitia kela kwa alkayin na maskien teska kama nini wa jurenga si nyet si tawaldi alien asa jurenga ge yani ki jurenga na kambal du juri dum bas ila al yani kayin si na sallango nya la jure du ngila alo token ayenga yani wenga ongal na osge ledu
1: na la sanda iba wala kabagal
0: wala la sanda ila ki irike
1: wala maneng ila ki dorageri
0: ila sanda ki dorokeri la ki marang alqua ingiria wa kan ingiria shabab kila na mayen ki ayenga ga kan ma idi ngungamin
1: dolay
0: yense sunwa tawaldi na asos amina alunsi asa kurukain na alunsi alkin klimale ota sunwa kain na madog loke abal ngwal ki gutan koranga ina kawu ki kerijulun kwang ki koranga dog inkwa aila kwa toya kurukie na aila jurenga kurukani
1: aso
0: na mawela lanjurenga sikurwani indien tini lobi lo albang ne bibang alburunke kurubana jaton sokotabu kwa bibang
1: amen
0: inalomba alduoke alamati el nes otanganta doraja al korongage nina otonkin al indelinga skidele ayenga wenga au na oskang yi na konjolen diukan atikel na kain surunga kingo yi na kin ayanga ne na kinin dioske yi na konjolan irika na konjola kinga da ngir duitia inan kwa ki al sele kan wala korole kan
1: dala korole kan gel
0: ba korole kan
1: gel
0: na wele sang oredu ombi oredu anti abay lono ayanga wayanga au no ongal kuru askamba asan kain surunga na dayen buruzi karin kibo korole kan marangi kiya za tinel dola kena abu ines ilabeletin dola kena orne ines ilabeletin dola kena beringa kwan diem bayini yi na otto kem den ken jure nga te yanga ke obulinga ne awuna lewna wudo ga belemba ye ay kadwi kadwojan na ka ngunjan ka otto de kai long yi na tewu aba arro anni yi na kuras undulba yi ile tawuji ka ngungabu
1: ka ba jigiti
0: oh egal na otto inang songa kan nen kalu duonin kenan kurile na kwa kwa tabugawiya ni marang erito dok aslom baye den talekai duonin ke matine ni na duo beri imbou mati alde ngorembou yi na eri kilagene indeling na den tas yi bantina ge tina tina awole isola ongal
1: alam
0: fago na afegelba yi kai aljawji abuna duo biru orre kwa yohan na duo biru den sorino inama kale fingiti kasino esimbel sejeile fingiti sejeile ki kan surunga sekeila ki al ki deldinga ngara kan surungiri ni ki sekeila e ki insuru aldaingi ni ki sekeila e ki esukuru kan nina sakwa raki ni ki sekeila lonfi ayla kinga fia hi kinga si inang nyangeng ayla fia ba altala kene ini abas ki kile si kumunkin sejeinga gal ka ware ande ngwa ki basin kurukan na basin erike naka yi ndaban tabun ko na kayin surunga ce bisin karin inma yayi aljure nga sijundi na imbelekan yi kangungi abanga skany na sentar dora karte nel jinjwa albagis kangi de ngore ki se ki bagis kang na bagi yeji tiay ba bagi kangungi na ayudo de embarasi de su de holok inni marang abay lona bagi sursi bagi it kaw ki korongin dora yokane ila ila yay ba ila betosi ila bagi yay ba ila dik ullingi ne ila dik jigey alom balangi dosi bagi kaw hi ne skin koronga indene ne star dora jawrti la la yokane ila ya indelimba oto alom balangi dosi bagi kaw hi ne berwis jiti hi alom balam bagi ka oto alom balam bagi kaw al ilon na runga kuriti alom fimin torik den domurle iringi runga duala ke bala ru ranki korong yi neki ilong nakalu ilasi na tardoras kaiba ila do bagi ayba yi ila do bakonjol digi kinema konjola ke nas adya kimba ki ainin ka alan konjola hille yi ba makabun wala ngutka alan tabunko yi na alan kutumo na asanka inginzi ka alan sit orreko kuruske tajagin abay lon na bam kabe yi na kinsi kenota se sejeyi kenota kulle nan ka da insaba kasi alon bal nu kelanda en tabunker marang abakawune nga mal bayin bilansi kalu wala al duo filanin kwa na ko nus ko ambele akela kam baranga kila basunwa jumoge nama kau yi na kerapsi kola kungi kan na kau na kunyirle ire kirsin marang kila ko konjola kila toga ampingiya ba konjola toga alfingitiya kika afingitiya kidahin sejeyi na kidahin tari na kikain jurunga na kikain surin joyingi yi na sursi kariyani kulu alan tabungo ki na mbamba am kabun marang aba duwo ke na skinga si jomel baranga kasi ngiz don al sunga ima jaram bayin jumo ki ayenga weyenga au na os al kwa inkaminga ay gira piring de en sabba yi ong al kwa le sunga ge sungai sungai lanu kin ayenga ba jegila wa kit al kiyen berungale al jutumoy longa jure nga to khalas alan ayi duwo bi duwo yi den ay kira le fago den lore fago na den singri kan nesin tabujile nan nan kikilman simunkan lakin marang albadine le lanon ba ile le songa yi ile le songa jitindelinga toring ni ngwa sa juringa kay neskien otanga kayin yi ne ki kwa kital tonga kritia tonga kritia marang oton songle it kegul na jure dunga nan injwalan tonjani taga anjani ba asi wala taga sintin ba ka hamungi idingi na karinja ngile le songa ke na jato tabung alkalu alongiti ba ina in lalong kel tabung ganne wala karinji na kawngiti
1: maram men kise nyetin de loge ten songle aba ina lombal konjola ke aba kin kwa zan ker nyetin songle jure akayen al yei al kuzele ki koran songa adeske aba in kwalan kagil kinal ye ndas gari mako kerngel kinal elanta sale wolgal adi lonna korin ko edike kin si sabatu ya na kin digal
0: al yi duwa bay long abay lonna derin dio kina derin dio way
1: gel jam
0: kin esila wese lakin marang al duosi hi duosi du undul ne ki terigeri yi ne mo ingas inase lomba kaza ta alderin ne anni nan doji nyemel erit erit ne janni albanne alanka ba yi alan risi dorabo
1: kel jam na der kan dikke abuji injual ki dobe ke berna bayin ela na iskera ita lona ndiri en ata ngem bayan ka wona dimbene na lona na iskera awle do kelen kela kwa ndiem pal kwa kinarro amna addi aske imbakin do alkayenge fa jona jigila nama do ke on konjola kale pingitia
0: konjola ine pingitia
1: ko konjola mo kul die la pingitia
0: yagel lo konjola kale ping na talansi den tala sal lomba
1: inalangi aba illon jidin tara ila siki sense tarja na uton si nyetin si tarja
0: injure do kuroske kuroske
1: aywa
0: yi aba illon tala ke seki ni injure do kuroske ala nga koro borodio yi ala den tarif ya yi nan den sorti tesinti nan akoro bala lokerje marangal tala wori e ngana jikile sejeluba yi inyana jodun si zata lo bas indeling na doiti yi namaje namaki ka akoro ki dorat kuriti ne yaiba kin korangala sai lon na jure nga kuritia kan korang kilage ba al incoming asa kuringa zata kinilelan dujia yi ki korong na doiti menin kwade nga kinga na nyado na lomfi jundi na rojafa na kila korong asi nina la jafa alang zaman kisinga dika yi rorojile janna kwa jam la la kala mbal bar male tabunke na kwa am kin al yani al dinga kay nan ki gelde kay nan gaw maran kase otobe si longal de nyomi na fawo
1: yey dentin baye na
0: dentin na fawo wala kay njuru ngala gay legi maran uto nga kay nan kwa kawe kas alumba ka kay lakin maran otonde en so nes nes enga na segis enga yi nama ja abagal dok kilas koro jafini illa ba nyama ni timbil kawrtia
1: illa do kusen
0: ka ngi ne jidu en buruki dora jena doraiba lakin maran ni nan sakila kwa kim burungale eridi kay yani kilmangan tulin ere dusi na makai mindin na masin sunwa on kwadinga ayanga skunye ni na kwadinga gal ai kira so kwadinga no mukulul na kundie na kia kin na makage aba illon na talake kin kangin kwate yanga kila jundin na nay don hurti
1: anjundi
0: ba dokura maranka ngi na ila ari alke na ker uruk indelin duali lona talan siti wala lona na kuri den kilma akariti ba kin nama yenge al konjola ke yi na otan sunwa ke kin duitia na al illon na sejeyi akeba asa illon asa duden talale dagar gar jawrti
1: aso ke boraina ke borbatay maram men ki se kin bayenge ko jo ten so bla yena da mborus ke na tiriri pie ayane ke ne ndiona te ayane ke na yena ko je den dio ke al jongwa ke na den dio ke rin wal gal kain kul de den dio ke rin te yena ton ko ka gul nan dok songangere yena dinga dogala ka wi matnas dogala ke yi na ke ko jara ba ngenes ke ngamara kidik al katori ke mitirin wa do talang el wala ko ke talang kelal na intala ziki se ka benes tarika wa alan yum na ko yon dio ke rin nan yei al ko nyor gos gos el ka lu ya wala in kelo en dual yena sa songas ina njawla na ko i think kelo al ifan inal ailong el endiga li yei alang elnas orresi jofona sa bursi jofo
0: metil kena bele metil kena bele ruso alyena no mangindeli
1: ruso al
0: ruso alyena no mangindeli
1: nana made sei na kina mangwele tenso le maram bayin alanga ko banas garak bawjan din sa balba jena elong al kire jang italba kena buru ma dayem bonjo si le dile dia en quoi kina alba day lompi na ki in tare ki sense na ba yenan inangi so to bugo al ndul na ba inangai ba a kise jangange ba ina mayram bana lienela ela erengelle ni mbereng kinal ko la lot ka ko man do diko kal dag dogala hay basam bari donke kelan nyetin ki ga na ina ka un abas kal dag bari donke ba gel kala sal bahdu ya aba do diko kal dag basam bari donke na ko nyetle ma ka al bahdu al bakala sa mayna ngi inna wa dog bele yi ga yan askar ga o report to le askar ga min kerin kin bajel da kelage ur kanin kanin abata le kelal di ke gel kelena di kana askar ba ipor din suru le kelni na ainin kal nga sawata ko le askar ba maraki sense wel jura sa sa ngo jura de ga kegal borudi akurul ba maram bayen na kien yi an din tabun in karutia na bona kelal ba ko kien boro ku tum na kegile ba in karutia kien yi an da boro amba kena inangi wanga kital ko kien boro an kien wol ko kuzi na du kien tabon karuta ki imana da yanki mara imana inan kuzon na ki sense el lombe ba ki wori gin kerali lombe ba ki hak kerali den so kenan el ina albu ko ni fena ko surun bagi ka wenan tarasindi ki jure an ken kuro na ki lombe in ken kuro na na lombal bayin kuro wala al kin kuro wala shegin kuro wala undan kuro jure kan kuro mubashir na lompi nkuro yemban tarifi an masul losi itefe na mun ko se anke alba tor ban jong alba jelo sa na ju mun lote ya tereni da ri alba
0: a sos coming orre kwasi lobi lo merama abonga a aunaski se jeit klesikan na akouba asa ersi tawakaldi na tawanda gaifa na ilong alangi surin kola kilman ale kriti na yi muji aisan sorbeteli a kasungwas aso amin a annan ilong alkwa kidge na surun falkayin au kila kola aljeila kingena kilma fogul na lomba alge faljeila alge darmali meli deli na kilma limeli ba abai lon na kinga yani duoto gin kola alesi kungi bungol ilona kayen kilma le fegetia kibazin kayen sorngon kuru futokan duwa ke badalin yo allon fengwa aliyadile albarale ka kirei wala aliyesi a huluk ini asambara sijige ake bakelelang lakim marang lodigan kamati alkalu ang wala sejeisias amba ka alon sasa kuru kalu yazlon basa kuru ke maranya ingaminga ala jondi balangi ji kalu gabalatan kaung kul idingi neskuro ke lake maranya se atielba famaningi au na kanwe na kain surunga se kai
1: asoi
0: abai lo na kain surunga se ke yaki otan kul yi na maningi ge adik lomfi del dingire ele fiya ile ki kwa arrafia yi nan aile tala ini ki kwa arra na lomfi ina la lomba asan du digi sikir na kingesi na sikir ba ila akeba abai sikira o manato ile ni ki korron ka wenge na korong ana ka wina wori gaiba na isi aka obalia kwa maranga ba otoki ingwa ya lomfi annan ki sok tokongo del dindio na ingwa ore kwa nyet ki oto al kwel alankel na lomfi si konga irida en burun del linkagi neskagi yi lomfi kain kola ba sinkela mi marangi tori ka ile ile si almin oto ayenga wenga ouno osikang ay lomba al fora nyet kisingol diem burun sok tok bir yi alan tintok kabe bas tintok at nas ay do den jël de uri yi nasen ko alom fi kiel kay ko ngadi likrit je ki nga say gijil
1: nga na ji maram mani e kando ine do bele deke dimbele na jamming lo de kenes ka sa sa dele pago ki almeng ay den e welete da ngay ne ki nyenge aliyen ki ko sa ndiyen kay min den gol et min den e wel ko an kolling en den e wel ko an mon kolling o no mon isna mate na lole kawo ki kazon kwa kay nan jamiya le kuye nama diyen sokaratu le isola onal baba no bol ba diyen sala sheba tonga ba ngite ba min ide doba ken se ba ku rafi kungi ella ka ngite ba illa bani fi ana sala subun ila zika namaske ngono tonga wi non kamel kungi naslum be nastrika
0: asoi
1: nastrika ne ji ina gal injaring naga
0: teri
1: kel jamnya naga
0: majrama teri le teri
1: ke kerge asante ken ayenga ni nakin niyal ne yakin yenge nangal boru nyete ken ko an dio sel do dike do sare do nan ken ko nyet dinga ken ko rage wol gana ko sege ken ko an dio sel do dike ala nyet sale na den giri on ki lomping ki lomping asseweli ba kidi do dike na medil tal ki gabalai do dike na medil tan ji ava juel gal ava juel ala din ta ki lombing din itisal timmingin abar ragam na jaldi na fakka din ta gelom bin ita
0: min
1: delem ba dal kariti ba
0: ila ragam ba kay
1: ragam al bokor ngela
0: aw na nima ki to kwel
1: ko lan de rek
0: ki to kwel mane ala ragam korro ko se mane ngit kabum
1: kin arga mala ngin ankal de na lombi pakka aba eten kuwi aba eten kwa weke na kuwi na kutaren kwa ajirin zikanyin ala ngela dawa tabun to lege ba kundule na zijame kirbitia ba si de kirbitia mangyo sogela jato ke namaz ko akhernas lo elele kirpial ke ayenga wenga ona oski nyetin jamen ki dole bram bes kirpial lombe kinga si alken ko akang nangi kwel ki joengi nangi yetewa na ki si pat ay kwel bang skin ko la sikela mi gol erdil ak ragam la khata ina kaldi
0: mat ki de ragam khata lombe ye koron afiba wala koron si akwel ba marang jiddot la jang ay sanji kergial wala langi sukkar kan yenen jola lombe inte bunjong imaini ndigi
1: alang soga aistie ba abai soga tie ba silinge lo do ba sin kelde ma
0: makan ridike ne jidin kilma ake ban ma ke kai ka belen sai na irsi kilo din an koyon ale kwasi kigitianin
1: yan kigitia
0: ji otto ba ji ba alang dinsi delay alang jongilla yi sare may rigiri karang wala ga gin nore iri karang
1: awaji wan jawo yo
0: ila ila tari lay majaram bay
1: yang jigeng
0: yi al ko ngira lodi an jare ki duro
1: yang
0: yi
1: jare ki duro jare ndel ma taban
0: ya an emba
1: taray
0: yi na lom fiziki ki le kungile kelu lom vialye lom yale kayen kel man ki ton silo allori lembeleng abas beyingo na do ile beyinga ne kien ku sengas do inte bumbina yi ka binga si kien konjola isa nyet aso ne die su rusia lante ya ile lom fine nambeleng ki otaka dia ke menin kila do do al kaw kilesi kilesi kundu la lom fine te bungino lom fi ka urgene sa do injaro su piana uyo na alfi jine di uyo ki fie bas ya ke banin aisa jaso
1: ella lande ento bungo nasin wa khaisa jaso
0: yi iyo na dora dig iyo ke lul dig na lor karal dig le ri na ne mal gi lom fi alu bla no ki joro maskan na ingelu min al lom fi ke en kungi yuminga ella lang lom fi te bung on nas mani wa kal wel man ala ndi le manin e yi manin ay se ela ko se jaso alka alka a yi di le en duen tas ke lom fi yi na mal ya ko lo omula ki o to nyet alkan orre ko nyet na ingamin ala sigira to ke ingi yi kidai mbaru njaba jabu asad duwa kamba kenka ken konjola yi kella lan kila wata nyetti manding dobi duo lom vinte bun onki kilmante ya yi na ingwa yo kani otoki al orre ko kan al kwel yi asan kay njel de wo ki sa tok del di nyetle yi na del link ki sa tok kulri yi
1: ki sa ba
0: ki sa ba del link aw sa nan duwa tiwa ba ashara de gige del link yi nes kanjel do kulina duka
1: naslom fisika
0: naslom fisiki sa totrika kika no mining kong manina manin dus den sursi faso
1: neskela koronga tin ali
0: neskela koronga tin ali fiya zata yi na le ajela piela a duile barasi ululo bo sa aran duello kala yi manin kele sin nyet yi na le akidu inkil mante ya el aba ila sika ne na le lom fin kwa abas kien konjola bina wala kien koronga bina ka binga si ki ngalamba is aso ne diem burwal mate ya bang eng marang ki kile la lakan wala uru ho ina kalde yokani lom fi kinga si diyo gele wina lomba algi ile rilo ale ji ki duru ki giti alanja wala algi idi ngungi almati al kwa en kamenga al jona ja ki de giga laki marana si ota kay ne ji ji yi kas ja dirbo zana dirbo karinjang hi wala len gamal duu barantas ki barang os rigo yi kila lan kay nas adya kay ba kin namay yenge aba ilo ne ki kayen surunga si se inna lan kya al ki ki kwang arakan ne surungire arakan ne kin kwa namay yeng ala kay ma za ta alban nakele marang ki en surunga se ke nangin ke sa kurukay yi na kin si kawe ki do yi annang in kwa otto ya ni borukul yi nas kwa ayu kwa dien kien elenga elia kiri ngul kira os os lage kasa lombal dien kien elenga mborra kwa kay ne die le songage laki marang ki kawla kelesi se ke la kelesi se la kel kiesa kurukan se la kel kiesa lomfi kan na min zaman kien ga na kay sin kien sin kwa la kelam yi aba kelesi ka yi ri ake balenga kinga tabunkel banka wi de lole na jato basin duu jawra ke de lelin tingis tingis na je na min borule boru jenas de mbarasi kala wa fiana duu ke basan guwa lakin marang ki kai kam na mayin kamin alan kwa filanin kila kwa filanin na makawi yengalnas dongore kindelinga yi na belenga kawi ne ki kilo ngo kirse maranye akeba akeba inna mayi al otto kere iya ngana abongana amonga dokenga ko mena konjoles indelinga marang kiye alden dilo ke nakile sikela ba jure nga si asosingwa kazingil lo nyinsi al kilma gena amule al ila belezi mbeling ki duo ke rasa kamba al baski sikang al ballom firisi ila nama jiwin sense abay lo lan duo tabunjo ni na al jingo jingo alan duo dutum ngona tabunjo oreka manin kwel alan duo di sursi se na lan jeyi na asang njalong kasa tala ang surungiri al ang hi na kasa kuru ang kinsi kado walang a ina rin jiban tabunjo marang aba ji nje asa duon kuru jan ne duoza tabay lon ji ba kikin kuru ina kakiri aba biya mambal den kari mberel yi yanke bal mberal ka na tabu ang walal kaki lagi marang duwa lingam nal tabu walal daim bayni yi ne kinyasi ai skirel ba ki tori gal majaram ko kanga do sim majaram ban banyarsi bota arandu kelle
1: lo maram banzi
0: egal nena dayim bayni wol na uto akit fina yay ba
1: eh
0: abay jitto to jaldi ki bayin ko nyune yele ngal
1: khalas ba duye egal ba dora ko
0: na khalas kin bayni
1: adugal do mayo
0: awni ngwala ki king dilala kamba kina asa kayen ala ka za ta ajojo
1: min so gelal bakal diba ke ngona kari li atani bayin doka mem
0: bayan karim ba ka ngungi idingi na bayin muto ngas api bana tala ngapi ile bagisi alki ye kanni na koros kangul na dita skawan ni na kinkulji ka ona bayan kanni na kundul ye duwo kele sa lewba ki otodo na mesel lonne na li narankan ni paga ngakaranga ni basala karanga ka kerengel iyu erika lekin marang kele kayla bayim kilesi lawla
1: kele na mayengene yure
0: hi
1: na mayena kayengel ya yure na rul
0: kilesi duar ke ballo
1: ki ka balan
0: na mayena talan wuringi abay lon na ki kuros hi kayen kuro ki se ayla lon fi ini tares di lole ka no worik si la ka lon fi bren ka sal lon ba ki se hi alan erike alan ki ngasi to
1: asoy maramena inen wa dog jingo fane digi sar ko akap meya na welangi ngo wala lan waye ki adde alka otanga kayet ce ko na ki kayen kani min tor gal ka marakidi ki alka mera ma sina manyetin to ka ne wala dan to le aka ba wala dan jambe dan non dan aka ba wala dan tabu ren aka ba wala ke mbama ara aka ba yense ba dan kirin ren kundi namu aridi ke naskar ren ten so gule mera mai ete utoa kinke ne surko ni kuwa nasko na kimera min kyan kona kan mera men de karabe inal be na fon som kwa na wo on so maska ke min dinaren fene na mag elena ene pogul na tadok as lambal as dikyanas na ya inang elangis kinasi e roja na min tor gela be nas kyan dio ke in tonga dainga na na jabe la kya na garanga na kolpa na kwadi ke ne dain kerin kein na makkele nes kome pelele nan kenga na real garankien atene real garanga wal di kuru te basin jo kuru ba melen ye kuru kai basin kiro se longal kenyu na makai na palal di kena puto as lomba
0: aso
1: ete ba nas kel nas kunga nas ota ci ota apanga kina lonan ruhi ange wala kita lonan insan ko si jenga inne daldindio nalan insan ko ke na riyai nalan yuru pali naske aban ko nakani ete ban yo aban som alba urkani ba urkani ne ke ngaya son wage ba
0: asoi
1: ete ka lole ba go nyaaya kariya pingi ba ya nyaaga bas na kaisi na duiti na la son duiti ke ga bale ki metil diga drawing kwa ene krisi kayiti e andale el na radio fe na radio samar biya e andali namas do ken wosi ngal lot le pegel jigili ana nana kwa ba wo andali wala nga ba
0: eh
1: ata bele kan kina ke e andali ke se ki mera mandali ina kwa ba ya ina kwa ba ya ke sa bele kan ki wo andali ke se jigili albas mera men sa ba ko le dog bas na ya nga undul abas ker ke bas ka na men ki ngutu hanye tengal kein mera msiram bagi kana itin yesi tabuka na ki kirin kello wala awni naka namas namas nan kini bas maran kiti kiti ke ngina wala ayi ayi lulole ayininka
0: asoy natane asoy meram dayin kilmake orre kwa kul kwa kul alba orre kwa ban
1: selay
0: meram asis in amin al dayin kilmajang annan kwa ker nga ses kini ba in kan na amin ku kuy marngan ki abongan dien dien mitil dayin kilmabang tabungi kabung belness tabubeng belness bergi man ningin kwal otanga songwa ke ying marang ina lombal ki tiri jindin dorai ka ngungi na yani lomfi lodi lodok ingwa ar rumany me iangan ki intarngale ke
1: aje ki laba
0: ka sos amin
1: ela mitil
0: in mitil ligi nstani ka songwa aso amin marambas ine melori gang nina mera ma kayingas na ila lore kereli na ba ma kabiba asan yin inkiwe e ki lomfie ayla fia juronga ki abonga albay arraini dienduo ayla ini ba ki alka kirekan ne ki asa kurukan awdok alankela na abonga singen bikinga si surungale ayla baluba ka surunga ki ngasele mbagil al insana kan awal daldinga kan nina bi
1: ki kayen
0: jurungan ki kayen otakulin marang abay duo bi duo nama dogo ya sang abonga seno aba duo bi duo ke na meram si surle le unena luba ali lewal deldin kwe ji itirik bas jeyna ba nyoke jang injel il in al deldin kwe na lomfi fia ni na jisi mara ni na suri mutunga kila lomfi de en tare ke kerna de mumfia nama kwel ba alan sur sikke kila lankalu a sogis amin merama tabumbien marang ka ngi zong wal bago din tuskele na skiing bago ne kien si jurun te nga bago sogay ba alam bi oto mamen al meram ye nyoke meram nyoke ay ba marang bas ji jey na ki kele jurnyu nga zeyin nina tori ngi kele na ing al meram nyoke jang ni ila ba ji jen din sur si nyoke jaweti ki ko la alam merama oreng nyet ingingi nina dal dinga merama al irike nga na jawil ke nge ne kit gal asak akulunga kergie ne kit altari nga kul kawe ke kwang ara na skien ko nga sur ireka ke abongan ne kiye mbarunga kutumol kina makwel ala merama na lo moram al suru ngirike al dok elona ki kori urre nga nyanga na barunga kere ngale nyanga disi juru ka jabil jewsi kari nga jewsi nga ne idje nga la meram ki seje ila kwa mbarunga le dok al jiyo meram ilaje meram nyoke ila na majewu na ajindeli mbanina alikuwa kutuminga. Ki maningi nkwa meram bimera al kin uri nga faal kuro. Al matidok ili nkuro lomfi matidok nyanga alangi tintin ini walagal alangi tinsi lo wushi wushi fia asang otanga kit yu yalang ila lole kuro. Marang merama kayindok namas kayinga deli na kiyensuru nga sipenge yengal ba yeya nga bang. Jitiay ba. Ne ji alla iafia ila lolo dagara jine jobal gi iafia manato algi nyoke fia kwa mbelenga oro ila juro ali ngaminga alia duo de enti den du ilala ila yaiba iya silomfi alfia idimfia ke kiringin asang basi ker alam balik basi ke kirifia ki koranga sunga ati lono bu ye ina ke kirifi ati lono belele kera ye ina ni nas imbelang animbal inna ne na kinkul ka ngungi marang ki kurgilla asang kila aya nga sikumu ka lole alye ya ke kirei duo asal lompi imbelang alang jiji a asang din tongin sisi jaring na asang alang juru sikajaw kin ilalong duwa le don skere le beduti al nyokey kay ngisi mo orre quoi al tabumbeng awna kay nyang si bagika na mera bigal awna di lole dagar gar baring a nama al injua jutumun saba males sumay ello
1: kusako jago
0: quoi al ingaminga na guta kwa gnyet ar quoi ulama kerin jalunga kwa yani ingeni deldin kwe ala tumimba ba kedembele ba
1: aso
0: deldin kwe ala kebal tumi abaka dem belayba annan tumuro na alke dem belayba badinga ke nestala ngake dele na warta bunga dweti baro abaka dem belay ayba yi annan nyanga ke kwandok badinga ke nestala ngake oto abakel na kagila al dem belere kaungina kisu inama kaido namase njeyi senjeyi ay kaungina lomfisi insekea tori dimati kwani nkeyndo na kaimbar ngalda ente bunke na guta kawe nang belenga kernga sisi ekeli na dayngi sisi akeli ba inama dog ridig anga na kena keri nang ingaminga alkwa kayin alkwa rianga kayin alkwa musaka fakriya maran alkawngi no kummo nima ila beles tari enga duo abake deng alay ba tebun ala duiti ba wala ka kiri ala indelin ba alamba kwa nkeri na alamba kwa nyokey inama aba tokel na dayen oren leka gila na dayen bele leka gila ari aljondi na oto orre kwa nan tebunke nge idingi na yen ka wunge na lomfisi seke aldiye mbele ki kwa ngeng arabele
1: amen
0: ne diye mbele alye ala nyensi sama ngale fago ne diye mbele alye na bele asa nyensi jato ni lomfile ki en kaitia ne diye mbele alye ala nyensi deldile tumo na otanga ati dawata ge ati tirimbila ge eribi eri alkawe diye mbele bang warka wa marangalang kwa mbele kabe ze dine injwa kwa alang oto dwo jene kwa kungi doke ngde mbele iwine kila otapia abaki ilo na kede mfi bang kede nsonga warfia ki nama yenge aisa jumel nama isa jumel kwa aljalunga kwa ge ingangil duo al ilong na kwel al kede ngut kede mbele gutfi ya al otakul den tabunke
1: eh
0: ya al bakai alambas testes fiana kinsi koma ja na ayurisi den kom leja alminke en komas janes iwosi na densi erdin bulonye kalas albanyanga
1: banyanga
0: riela kebal yesitoy yi aba ilong na kwe iti na maninje albaken ayenga wenga os na wenga os na na ispogul kalas busi albas age maranki duong ki otto abajel na jegila duo ala ni fiana maninyeje na masarfia yi duiti na kenga yenga yani wenga onga na osles beteli duo al el na juru duna na magal ka hanguni ne ine kwa al el na yenjalo nga kwage ayenga sikirgol si ayenga ke yin alji kwejang na ayenga ke yin alji gutinjang na ayenga ke yin galas alji kalas kwa gutiles jando na ji abajenga wala iya jenga asangal din sur sitare ja inalang na din aya din jansi jutumo kinama kage kinama manin seje ngage ina lomba alanga otto duo el na kuing ayenga duitia na wenga we ni na os duitia na kale age som dio giskania ninge oni otane jafe na tiki duo mbere kasingiwi inama ye duo alba el otto na kiri na gutfia na nyangana isole keri ala nya nefia na kuro kwadinga kalas lenam apuin den sur otaker nga skena rengel lenam skila njawla zini naka yi tongin si jawle
1: eh
0: namas gere si frindi jawdi yi namas ki tongin jawla al dual tom via na dogola via le ki le dogola gena kawe wala jijaw juhel alan kin dogola kawa illola namaye ne sunga otto abajel orre kwana jumung asakwa guta kage ba kila lange wala gal anan ilonna ina lombal aisa tongin jawle otanga ke ingalaz na jidi inje leji ona jago na di sur kwel al juru dunjang asan kila ota se janna ki kwa ngara juri ngajang nima kila langi sulenge ina nima do nima kaja nima gusi pri ninja nima josan kila ota jel asan di inje le timminja alan ki kwa ngara al ken kimbra ngagena nan kalangi tan jidu jal ngiti yi zenina ka nina songo ngani naka yi ila ire gud nima joni lay maran duo al ilong na dengi na fi Nengis ke ni al nungi. Yi? Oredung ase nungi silong. Tane la kwela dang asambele kerel.
1: Aslom.
0: Na atigis atigis dawat in wala everudung hi abun nungi jumonas nas innan jeymo. Na denjalung innan yanga dengulu innan fingi. Albas korofulla ke wala albas korodilla ke wala albas korofatala ke. Ila oredung sitan toilla.
1: Na toimba.
0: Jato ba kalas yedo ba everudungi. Marang abenjo alangenjo alangijel na kidwongja yani kibele fuka mining al nk na shabakata kay nan girenata kay nan ki hi
1: kila kala taka za tasambo
0: yagel na ile yagel na konjoli lakim marang abelon na kidini ne skulni dinta bungay
1: na
0: barabe kin namaye nge aliye about toki sourcing gila malesh orre kwa ba sourcing gila kayen masur kani kunga na dai masot jan ki suratilba inna na maye na sey alkilom file kawngi na sursi seke ina lom fisi seke dai mbelen ho ayla ini ba alan duoke nas dele seym fi aba jolalan jutumu ngisi ngal ba kidinje ina dinis to leji wi jata jiban jumo na fene pojuro yi na sen adde jamba na orresi do banjel na ki otaki jutumu ni na otwal kaymbar nga kele yi na yato iskawi
1: egal
0: dictionary ni kwa kayin ni ne seba ngande lokawe ni kwa karakagul ne di kien juru ngal oto juru nga ki mera ma asakere ngel nan du el na de juru si el na ingwa kal wele lan du imburu nan tumu yani tori ken na dai mal sekele ni na kayna kawe ni ze buru
1: buru gore ke buru gore
0: in kai in jutumu ngoy ne in juru yi
1: jutumu ne tubinya
0: ne tumin
1: tete minga sa
0: marang ele juru al duo ele si nanja yi jato bel ka ka suru ngiri jawrti kalas nama kwa nama kawa kalas
1: nama
0: eng kin nama kage in nama yei bele al yei al gilon fi ki empia mentorik na alan ki en jena jutumi na alan jona ki elom fi si jumon jato kin abakile lekan ki we long rito dore marang abayon kwa nas kin si seje inga sia kamba nama kaunas bayansi kan wala ornansis kan wala abusis kan wala abakursis kan wala dain kal dagan tabusis kan al otto anisi tabu kurse alan kal digan tabu el naker na tabu an kal dagan tabu na mayne na taro na kila kewa al jaila yesi kilma afegele baba sorbeteli ka aso isamin au na kawngina kayin surnga sekay na lomfisi sekay aba elong alan kutumu ni wala alba magay alan kabun ne kido gutke ne kutumun ne tabungo asoy
1: ke gabala maram mai ndok kisa ku rakilo no dok da en pandan de kelas kan bana ma jingo tirke na wala ngi wadeling na ma
0: asoy
1: ni mes na ma na mes tabungi tre mo so ja maram ne tenso ge al ko enen a ken daraja tal baden ko na taban in jo amen bakalereos le jo na mang master magister taban na maning la doctorale jo na maning jo no prof jeng na ki jenaka adi elon na kinse ilongalan ke kwam belenga ke kwam belenga yani ke mitil ke ayenga a wenga ongal wala wenga osya adilona ke denga ilongalan ke ninja taka
0: aba songa jello di njurun temen yani ninal ka aludon aba ilongal gudjaw na ki jaw kaso zilon senelia sanjage
1: ayeto
0: lebe sanjage
1: ayeto lebe sanjage nyetin
0: te te lebe sanjage
1: eluna ndin tabun kayi
0: Ainja asanji yensi testes jana kwa kulisi ayu kwa sidien kom kom wala ayu dosi dem ferle ja yi nas injango kin alba kage alba kawungin tabage alba kawungel ma inenja yi ne kin alba kamsa gwage alang inena ne kin aba nanja misi jango kalas rito doake ba alge kiret nama gut dok innal long ye gut illon na insani ko enjuru leke la kem marang al kwa kweli alang kwa sekundia ne kwa orenga kingi wala gal al kwa ki a ki doradi kawye asaki en watanga doror kawye asaki en feranga kawye alang ji kwa ngien kursu jang wala gal di rei jang yi na yen di ngir kan kawye inma ye ne songa taray a fa au ne lom fi jundi na kwa kuldo ki le kawnya ne kile dagar gar kara ne dok asan digle mani in kalnga bere wala na lombal kwa kerenga ngal jitti to lensi jiwi ne madog yen inal jijuwa al kwa lon zey ne kin sikawe ki ton sogle dok da mbere jutu mo leskey marang kwel duobi duwal ye lo kero urtotuyi
1: aso
0: illa den dele kimia fiya else nas gawotim fiya hi dela haya fiya el nas gawotim fiya na ja yi ilalong al simengi al kwa tari kriya jel nas gawotinja na ja yi wala ka bar nga si jani nas koranga jolngi yi nas gawotinka we na kay ile na maye ni jutumo idini na otanga dia kay al jalungange al ilmi ngage bakay ba gawotingi kwa nas kawe na nyer nyer kawe na makele na kay ina lomba al minye duomi ngilla ye inara ranga kaso ngais aso amin a inna maye yi aba ilong ki sense na kikile na jawna kile se sejel a jibon warta bunjo
1: ke braina ke borabatai maram mena sinan tarazaru ka embar na kin kinan yatten kele kese na yena kagul
0: aso samin
1: na ingam mitare ko aba inge kese na lombal ko akela gel ken ke singa barnga na babar ken ko gel kese na delling lolo tare ko bibang aljie na do din tar junu wala kin tar na junde kise do kan di won rese kel jam kin na yena ki kwel a alan kunu skaite te yasan diele belengan se kit kumale long asan kare kiba wadai asan gabon nas kare na kane kwazi nas tare it kawa alan ki sense de loy alan soko to ko reje ngasi mo kay e aso da mbarake ya ibrahim e muhammad ya bara aso ke samin ki boray gelna ja wo da mbarake abdussalam arbab do ga hay ki boray samin ye yine ngwa al tawhid kwel tawhid ina kan sabba ina lompin sabba alan ba ko lompin si wai den kawa binu alba ye na to ga den pal kerala ke ba yen dare alan ba tabunje aso samin baray zadin a ya wat jambor aso samin baray hay ki boray na barko
0: wa jambor sis aso samin so so alan
1: aso
0: alan den kan ka kelami
1: alan jigil
0: lakin maran aso samin nyane awuna ban na bundul nas baititi
1: abala na boruge gel masi tarin masi borung
0: ki kalonsi ya nam baruwa ke ba dok na lo kerke konjole yeng adesk imba idin na kay soge nga bar nga robule yani na duoto kam soge sin kyalam ungo kila na maye na ting bar nga si ay kira fie lakin asos amen na ina fago onus lom fi ken kabin ko ngafeli na ken konjole kala ses nyoke fi kama na so
1: lom pinden daraga leke do ki sala lom pe songa yanu a kenya ngital ke baraka shakir askol gamme bordo bara shakir skol ki braina ki brafatena baraka habib ibrahim dok aso ge samming na ki brasem brafata samming na dok musa porpore ay jindel banka kirejan dok kise ki braina ki brafata yene ki entaring bundi asan di on resi jilmoy eten sokle kayna ke ona kayna indeling ayna kayna indele mana ayninka kinna na mayenge kise orange wengi na orange wengi kinna mayen dan duol lompi din talale doginan ka kirejerel al ital keran ilonan isiya aso gis kamin ki borena bara kedo wat musa ki boray semen bara ki boray bara habib nan do guya zikir dan gel fakedo zibir adam ha so gis kamin ki boray dan barake ali adam muhammad aso gis kamin ha ki boray ne gel na jago dok bara marambein enna palo bardo diladin dok aso gis kamin bara ki boray na ki borobatai una jake na ina da mbarake iskod dok gresen ya haina yende ji ha bar dok man ka kire yang sons ko ki har ka kala kam ba arias kan inna ye yel kan dok si tir kunin burun tare wala gal inas ke ba burun tare delli ngalam ba dio illa lobi lol bi ki kenje an kergel dobi do alam bastimel annan kiden ital baske den jor ngela son ko si iwar elawna ki asaka lumbal lolo age naro apase pispie non maril kariya na kan zakakire aso ke boraina dan barake spain pek aso ke zabi yakai ke boraina ki borobatai dan bar habib dan do wenga asiker non do asiker wo bar aso ke sammin ke borai bar yusuf muhammad nan do asinga yele hay ke borai sammin yoka kina ki borobatai ki se ki jenga na do tale long na ke ngo na ko wara dan kilma jeng na dim borungel ma jeng onu jenga simwa ke kina na menes ke ringel aido aising naja aising jirgola aini naja yanki ka utonga utwa kitalia na kiingwa ale longa nando din sorin sorsi mainen dem bajani na do king garara alke inigi ula santare jalan din tamungi dende tena kerek kiduant ajani ba nasinji kitsi jirgal yengena tolenga ge alan sogotabu kwa ale au nas orre jayenga simwa ke inal kwa kia mbora lekei ike borai na ke borapatai na baranga maini na maseti nkuro nas dain tombele mkwede kelkam na maskei ngo na keinga ki boraina ki borobatai

0: Asso, que bora na bora fatá.
1: Asso que bora na que bora fatá e lembra habi que se ensina já com ele remenja da ensa o sina e nesse remenja aliena em joa pouco mara da enkelma que que se ensi ye ye da enkelma na alang duo bi duo sinet enkiu suru deng al minke minken ken anyet tin kieten so le densi min bas na kumo torik askal ngi ba alan kundi nan bay makritia ho al deng jabil wala kira jabil sis kundi na ro ken yendele ngol nga teringa kureli ngi nan ke kritia ten sok nam densi min na kumo al yene njwa do bo marra garra kiro al yei da ki diko ki se yei ken si kain sen gorra ka bo marra garra kiro da ki diko a uri kirong bora perra kera de kenza kina ye yalan kis aldea ka kisa na gore ngas kawa kisa kin kinga se pingiti agi naki burudio ka ngina ngi kan kelma na man kan yoron dok marang mutman ne kan sogoto ko lundu dok alang den dio ka ing kan je ngi kan palin je ngi ngi ba je ngi ba kera gamba du din suru maram ben aso ki bray na ki bora batay kisa
2: barang sis nyet aso amin alkel ne ka gul bara habibin alker soga kundiya ba na kienkilma dele kay ka songas asaming na donga songa ni a tabumbeng kiki rayanga na kikien a kilmangang ala mutka na kayin surunga si sekay nas ingarong e kido alba kwa kan deldingiri na ko kwang ara ne surungiri kan ne suruskan na kikayen ko nay nagal algilom fiden tala ini ala ngutka ala ndele dagargar karing ni kutumo ni kidogengen ni nal kwa kinyi

0: buru nina in al daim barakwa eh lo in si kwa kweli ki buru ngale na sa kumidia ba nina in lo si abai lo ne ki degar gar kara kasi bes ilong buru nyet alang ho ungi hi na kwa kundu le bes alamba kagi le bes hi na dengiri ilon na nankuriti nan dai mburu tumuke lakin marang kikalunsa ilesi kilesi juru sa keringa kellel kwa kaina longa kinzi kwele lan kagila ni na kota nga alan kuma eh ki yin ziba ki kiyen kwa kawe ki ngezi na lon fi dai mpian dengi tala ini eh kan u na kain surunga si innan kai nes ingi mening indok allon fi mulon fi enjoy ni ayi ki ngasi loy ni leja
1: soy
0: na ze si luna to aso coming na alan den kerin dagar gar keren alan kerin es keren elba ni lanu na lo ini ni nsi ku maranga ku adinga ki girsa ko lelan kumal ji diyo jan na hoji long na ko tenga lan kagul na kagile ki kin girsa na ko tenga kumma ka asos amen lon fi ses aso coming ayi ki ngasi in surun diyo pia nan gaman gi ki nga ini marang ti de la temena kan ni alan gut kana den tala sikabun na inka na sibit inka woni na zakwa ki ngi sikagul asoi
1: asoi maramain na makin mitil in al kerre kamin na embelen di mbedi na duong baduongi eten sokole ke dik na madu gwelan ngi na ngwa jore akai yen kurros kai jore akai kin juro ate hege jore akai italba del dinga kin ki murunga la burunga na kutumna yeri nyege maskin alan kawa elena sikurro kai kirik nama wela la ngwa al dimbe dina do ma do ngi bas long aba ilong bain si abas ka bain ang na ilong na eten kuru yungi na senyente aba kaina ngwa ba do gale ka sire lolo ki bas long eten ki alba surkel maraning joengia kergelge maraning juro antaringa kergelge maraning kele nama ingena sa soage eten sokole kana mena min kirik kwa ki mitilen kama kwa di juro abel lona itirik apa inga sasoma asabaden salahi albakarim biniti ina zikir gulia
0: ile jinkwe rel marang
1: ina zikir
0: gial ne yana
1: asa ayenga ke
0: gial ne yana opojenga na ilona kutile jang gi jinel sa ile belesi atigis kwa kangil wala jarel
1: lolo
0: ma inang tarang idin zigaluna na del dingwe nge otanga ye alke otanga so ngage kwa so ngage na so otanga kien surunga si kweli na ina lomba asa den orre wala den buru sikwel ati lona kile lankai kase lomba alang den buru in den jalungi otore na long
1: egel
0: ne nema ka kwel abuki kwela sang senga sikalong kaungi aisa loke na dombure imbeleng ritulel alji din sur sikwel minding asa dimbar sikwelingi aba ilona duola inziyo yohane tarang hi ka to mangi awes ine zonga turuka ye ne singa ngi al jeita gara nga iba marangal duoke anan ti turuka ye bana kunde nan
1: almati
0: yesi ala nga jalba
1: eh almati yel
0: hi ila lole kila kwa kaimelisa oto na maki ka ndorai al dai mburu nyet ne na lombal ben diar ki kayen konai aba tole le njona jegila kwa dia ki ne kwela lan kurile kayin ne utoza ta kiting alang desingo
1: badba
0: ka ngungi ne ka sursale nga uba wala duwele lan sursale nga fiba ka otto sa ilunus kurukwa ang ka ngina ka surta be ngako king kwasi die ngari kal ka donga hi nas marangin ba min ina min ila dorasi albo al tulay kingasi aisa tabumo sot fiana ki rine ranka aba ko yan korongo no zin la ila dorala boba ki alkie kio na allo fila le kawya inaran kwa batabun kanya
1: ange sagel
0: lakin marang kiyeye ile duo ile kelma si kesa alang ile belezi kela ami nas kwasi dora pueli ne yinkia o token alkan na rokirsing alji nyamini na bayin al bayina kayin na ina lomba na inkingi na taronga ne kien juru pinge na futuingi
1: e badba
0: na kola kela ameba na kewa kien kilmalia karitiya ba yi duo ininsi ilalong alamba inalang kundi wala wusing se kwa nenal ya dain sa ose kona via alegalla aisa jua wunse aisa jua elalon ki alan kong na kinota in nanjia na koronjia wala long sa wunse kona singwala jia ba in sijaringi ki dain a puo alon fi ji alba ki ka widok
1: aso
0: in nama ka inamu wunse ka ngungi ne dual a pui zeni na ji jua juru al itim fingiti esinas otaker nga jitia
1: badba
0: na dual ki e bawu yi ye tulgum sine ungi na kwa arukawe
1: na kwa kanina arukawe
0: na arukawe ile inasin jalumba kai ne zeno ya kwane ka loke na dele ago yi ka indi na duilo alaiba
1: badba ilo an
0: indo man na duinga alaiba alkwa ye ne nkaminga burwal be tuminga alba ke kenjure ngana ke mera man tuming ne ji alo tolo ne jillo no ko pungale jawo yi jillo san kwa si dora jewli
1: ne la do gasa ina kwa 15 kam kala dowal dai don surun region karala yoba adu ina je dankili arangis je mi la bay lona dinga kay na din tirin kay na ilo lan ki ko ronko na mes dog je ngi
0: asoy ila yene jutu moy
1: alin kam ma wasa apake
0: roala boyti asoy
1: a ke boray maram men na ke boro patay kisi
0: lakin mara maram men nin ngi apaka nas kan na bakir rep roka witi
1: ki roka mentor kay nas kay na ko roba
0: ina ina ke nagal ilo lon kin dogal kay ngalan kala na roka wiya
1: kesa kavai na
0: kala unes kin si daraga ka anan ila rosi ye kala unes jabelu mu alan kin kwari nga kawiya ba
1: ma iron daraga seli ene indo ndon akel urkani indo si koyon ale kari na ye embelen ki duo si asa kalu mana in jitingan sa baisa nyinti ba ille ki na Allah
0: asoy na kwela sa ngalan
1: karo
0: ina mama ni kurujani za ta na sejeyi za
1: na sejeyi nan kwa songwa ke ete e ingwe aba jigira ini long inal ayenga wayna sabele walgal ayenga wayna tamman anase ayenga wayna ukedo mara ingis longa sang kwa nyet si sorke kwa songwa ninge dembele elase na kwa songwa le kilmale kari
0: kadil dingle
1: songwa le juron le kari
0: lom vizin wa samay ninye si daraga fya
1: na gidik e badba
0: ay
1: lanu den daraga wala sang si dari wo
0: asan dari wo
1: badba
0: alan tamarin di anza tayu
1: alan tamar dogo yuba
0: asoy
1: ina duo eneling nay lompi dok do itasal na lon tardu ye lon sera do se pas daraga fe nomen den sogi pago
0: asoy
1: ali lon san kwasi ken to lek le to munje al den juru le ke meramen bas long asa sele mo usay na ei asi yame ngore kwasi de ngosi elalon ke de kwel asa na ja kai elalon san se ye kai alan kai sur ngasi ke ha len kaw wala dole sin kan jago butendi
0: inni wa ba ilong na juel alan tabunjo na alan jutumo manizin sey jeyi jang jidin sur les ata din sur les gisilom fi ay la fiya ho ay la fiya ba na asa kurru jang na alki kwang arrajang na lom fi alki embang wori yin sabba na asan jawla na tarija nina alba kwa kawe ila jiban jutumo na tabunjo marang otto anang din abai din abola din yana jikiri aba ilong asake en kuru futo jang it suba songwa ge kin nasin kirin saya
1: sey
0: pesin kin kirin saya ka ngungi nas din abaden se jayinke na jina se den din jayin jang
1: dan tin beselam
0: ka
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

0: songa ki firing kelkamme samara dun wonama sawang nama sabab digging ela alanki era dora bulo ide nama duose tule amelempia nasden diarigo na dawempia no korolo langas ini naba na de lelingirja nas joro ko lenya alba jungo le kogul yananki ekun nama lewenge alba lo lela saren samara dun wonama den tuling tabunya namas lo dun wose ngirsaja alan wajan silo namaninge wing na dokilul duon kuzin alan girsa keranga ini abaye dawang nataringa keranga nya
1: ya bersanga weyanga is na os na dikle is namas jingonga duonsi jingon ringin kila ingo namas ingo kinkwa isin dio au duo digina wajan ingirani algamma yangandonga poi
2: na ila asa inkel ami janing duon namas dok kainga na in jenderi nina al rito dok kela amiba ye nama inkwa samarta al duo iti azaden u ragasa enga
0: njanyo idungo si nama sasonga pirijenga albasi yese jesus inkwa alan jena ya dok indala pia indeling alonga ba al jesus yehuda pagi njoyenge inga jiti pia ungiren gis kergerja kise gis paliti ya kise gis deng mana pali alan jiran si tulejang alan si lompin joingi le banyinti. Na alan si kwasi njalonga kerger si Joel. Na dokwa alburu tok ageba. Namang al lompin bele tok ageba. Giran antare njoingi na jayindiyo kungo aiba. Tare ila ina duo joingi den jingwale ki lompi. Ou jayingon tas ki lompin ngispaliti. Lompin kwe dora masiyo ndomborele. Al kwa kiwongan ndomboren diyo sangalwe yanga ou na bersanga ou. Weyang is nsabe, ni weyang is nteze. Jesus singwa, di lompe ki din kilma nyat joingi, ni kinku nyat joingi, ni ki din joro nyat joingi. Innama ganuna awal kwang apay. Na au, jiranse enjoyingi, nina alba din suresi Joel.

0: تراسي ان البي طبعا تراسي انجز بين كي نمكا انسان الدين لي الان سوما سي نيتين كي دون توكل نا اسان فاز كيرغلا كوبا تجي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان سورسي نا كوبا الكا دي لو سوما ريا انا تدي لو سوما اخرين او ذا كما دي لو سوما انا دي لو سوما اخرين ولا سورسي انا سن كامن با جينا جوتا جان انا جن نبي مبرو جان البا ريجوس كاين ولا ان لوم با alki kwang ki duwa tare bau alang injo aba tare in sikke alam tare jika baka banjo aba yake ba nama tare ma tare sinyo kenjo in ko elan ki surdo surin amina tang alang uto ma sin kau erin nakas ina na ki duwa kau do alam baita adiye ke adi yake ba idi ne long ki do amini ye uto ma kenam ba tarasin idi na tarasfia be ye na sa nyet ngin ke in albefia ne ki do ba ko elan kai uto ma tarasia ba uno de tulle kaw ina aleke azan surma se kata ba kokora kaw ba na azan surma se duwa kalu ba aji nan jalo na kay nan jalo ibo wa nyet ngi lon fefia na la ma tara sen kay na o tama kinal kay lo sallam ho wala ma ti duwa oro ngare wala da ba ngala kaw bar al muto e real bi isi jawab jela nan jam na ri gal lon na gal jame ngay wala tan tara sam ho a jaw ba gal ba tara sen jero jumana e jutan ke no bore wala dure bas koro jani idina lon fe de sallafia na jing de ngo nyam
1: tulay meram bayna dok ina taraza na dok numa ko dalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefia lompi na male ka kiren ka kirey nan tulengan tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tuling aljegila na kila se piana tulya ke mbaba en ko yinen tulya la ngay ba namas tulenga fia ina surusi korongi di fiana na tarasa ngaba namen ko enen tulle ala be din ne ko ela lankara ba tulle nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawi na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki ala ko akum ninge ba digi ki nga fay din ne ki adila kangaba name ene ken oto nga ki nyeddim pe ala so koro kergel fiya name ene korodio ki la si fiya al korodio kayin ne ine tawra na magal ken si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nyedding nama nyedding udonga sister aspia nansi heranga jana si lusi kito kergel fia iding alie kwel anan duldisi fia enzanin kwesi iding alie kwel alie mbelen alan indine nyet den donga jana sister aspia liana me ene nengi alangi kiyonga si fia na lotu lele kong alang alang korwa ke imbane gis kyo ngasi udwa soa pia ni alang galo toke nas itin soga kang na tari ngansi kalung na karaba ke nyet ay safia iding alang ki kam na dele kain al dining ili kain na ye yed kyo ngodong aja ele ngung na madlong fi tulengan tulen ng kakire ngang kakire algi kyo ngasi gis udwa inen taras fia
1: ay ina dog nama wala ng kagil lompi ila nama lompi nama herra ken nama herra kena na ila na masare na ne kwela san kin wudo ze ku zikit ki tara tara simpia ya ne la lo rake na la lo sare ke na li alon yar appa ko anke na lan yar ti ko anke ya ne kin si yal fi wala du ke ba sauren piengi ya dem braw ba ya pi na ma bin ngal awne la ke ya ne ma jegil na ma dog jamay la ngela na ma tani ker pia ya ne kin wudo az kulki ke jalompia na ki ker ker ya naye low abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ke la zuquel yani inquel lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji jenno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamale sindel ba jene ota tulle zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke na ota ki nyet yi yelba tulle njegila nima sasonga jammaire ha nama ga ide ta nama eriker pa sokerle na dok nama kwe la sang itirik tabun kousi nyi na kagil ine danji ngo kerkwa ngembeleng in alding duo aigis paliti in aldi duo aigis paliti in yel duo aigis
3: soy en alde taban tarasi asasa kelkam ko kul namais imbeleng lomfi dinaze ke kan karawang sallan ke dal sallan ke ba kul ba kiso authentic tewa nama alba den fa sok awol ko alle na otanga sifi nama jawil na suru si fia nama lo di ko kan lo along tieng ba nama herra fia nama herra fia la lo longola herra ba fia nama sa lo teya fia na lo lo teya na lo lo di ko lo teya se nama tos ko na ini lo di ko se nama ko na lo lo lini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alang surua na surusis ke korong kergel fia alang illa lo futoke na inen alang korol ke namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futoke nama doktara sen fia no bulo na jamaili nama yon kwa dog enal basunga tarasi nama yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki en jaloma koronga kiki en jaloma na rusonga kiki en jaloma na kosa nga kiki en jaloma na dainga kiki en jaloman na san ko akayni alan kolage alan tana sokoto bukale na modu jegi la lomfi en belal bat na songa jamaili na man ko en na al songa tarasi na man ko na na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang sisuru si eringel na herra iti nama ya dokja nama herra iti ni herra pa kwang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do dulekan herra duleng na indigi sen man kera loluling nama kera dual na kela ken dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enalang o nagal otang korong is etere no me yen otang korong is fia funa na otang goronga na otang keranga kiki anjaloma na otang jutang is enna fia lan surungiri kayni lo futole anamo do kiki anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kan no toronga o kida namas do kergel fa kelasi otang kidal jutange na otang kidal ellenge elle no yenge ko na liare kenasi kalum na kila dina mo jutange ilum fe na mo do ko ina tarasi bat albas mo jamaili na namay ko do ka otan san kulu gril fa kila sa tarnga o kay ne kila sa ongal kay ne kila sa osandi kay ne kinal gal kiki do mo ilonge zena kum di na wara na kila kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na kila na muru mo kida tarnga o ko na yenge do ngana kim kwadi kim fatarale na mi yene kim wudu mo sa tarasi mo fa ilum fe na mo ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang apang nas naskerilka
1: ay eta lompia ka kirei a ilang na kin otan sia sal kolu nye depia ye et jang dung maram otan kin sia pia a rito do kya ba yal pia wala ye ani as kya ba tu bas kya ba wala sumen dies kya ba ye ben kwal au ne na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela longe lore tulei na dokwela tan tirte mugu da njingu kerega mbelen aldi jundi gi alanki kwasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikina duza pewa
3: en aldi duong engis faliti ki allomfin kwa kanna lomfifia na ay lafia dok alang en sekalum ken utonga ken alnyating dandonga kayngi na lomfi aise ken ase do donga ja rakman na ene insale insansi e kayngi na duwa sa fiaba namas duwa ndogi simbelenki ala lomfi ses aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kilmangam falanga nyating futoke
1: ene ene ali taban kayngi in

0: Eningi jundi lompi asankwa kanga si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orrenga fia ki kien jalungan kergel ne ki onga si ki kan jalungan kergel asan din jalun sia jingoba na injualang injalung na ille don jalung ille dok lompi sina se tulle marra asankwa si inka long abe ji simwe ayla lompi tulle ini jidok anan din barasi inelang ja inang tulen tuleza ngese jitule abe jijiti dimbara si jiti asjaba idi negis jiti ne jiti yetule aiba lompi ne men lankwel ese jisi tule nga fi jidok asan kimbar nga si tule nga ja nadok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila si at illa karo ne lompi imbeleng king asan jul ngese jiki nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja nangis ka imbeleng ngara na menne lan belenga lan tulle nga kanni ngal ge yekyo ngasi ko eldo kanon ki tulle nga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina taw lompi e taw dosi apya ba ngal dire marang ye lompi ka ngwaye dosi alkiden jalom bia yani duo ki ngwala sa ke ni lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manada lempia na ye marang kenzi a duo na ay ngabo namaskar tamu itir kausi ni ina na ngwa in aldi jundigi alanki lompi si
0: so kes coming lompi kelma ki simoy iding ne ki tulengan tulle ya nes ki ngasi ina jenywa nyedin din donga karo dain dari te yensi orete ya si nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kelma ngasur jirgo na kilos jawli iding alki nyedin tokkang asankay belanga sur

0: kayin bagi kuwa bel bago radio samar le radio taring na jayngon radio yi neki kay nagi kan ay san kel bam ne kiensi domo nga bago ne kiensi juru nga bago ne kiensi olo nga bago iding nagi kyo nga si kilma taras awi.
1: Osai kiborai orre kwa kinga namaden dumu war kunwanga alambel na bago na in namaye inesgal coming osai kilmagi simoy kilmen simmin sur bas ngain idin nekibe idin kundul asan kensenga kago den orre si na kayin sin yedin don hakanni lobilo albi banki no jana genes don fi efro nekinne ko andon akine lon fi fulu nekinne kusine lon fi kir runga roman leja donga ke kanni songa alantaras bang na kundu naskere kadidi na dog atto majiram banke na dogisi bot kanina dem orre donga ini jago majiram bayen woburgo
2: asoke voraina ki barvata ki se kin maisi moy ten sokle dogal kel asan unsi nga kago ay bendele ko rek wakwa kital borun tule ve na mankwa kital ko yon la kay na mankwa kital yena togwale kay na mankwa kital yena ko amburunga le kay ares ka ngalan kire ban yette ding na dogalan una lombinden daraga le bay lobi lo albay na kwa kital yena borun tule urnga bule kwa kital kusin yo na lompiro may leja na kwa kital gal yena gal awren ki do kise awunas lompi ziki kurnga kong kise na bugunas dogensi dawaya ilain sa baso ko iska men songa ke borai ne ki borafatai
1: o soyi ma jiram bayne di worre sin nen donga jani worre ko songa ge donga kanni sere da dak bero na garas dak ba idi ne ki nyet surin kan asan kente nga kogel na duldia ke bal komol mole na marra ngayni nen nen kam min ki akwel ba alan kay ru kay kay jurunga kwarre ta ge ndile dem bera na mayi ye ka karaba ge al orre nga si ferrafi enne la rimenya maraki ba day ngor ren kirsin yeka ari al kridi wala kakaraba gal kridi aneski on asi day orre ferrafie ina kelne kel karaba sikagil ye minge na aylungi na do na diele akago ba a sedingi banu may nan korono kwas den tombal kelkam na makayinga nas den beretum kago ki boray

0: Osoi kibora ina borofotai orre kwa kinga asanda imberete bunkago aliene nyankaming karaba al orresi jitifie nama imbaldanga sabege na alinkaming alan sereda da kibelo eine kigili yankage na dogma inang ine bara tarfugo si dongani tarfugo soges ka obara lobi lo alji jain ferraja na fago orre kwa le idine kinyedin surinkang akwel balang rituleke nes duodi gisi talang eng na dok eina majeramba insi botkani eina majeramba inji ajegila dain iyan kona kina asafia bat ay belingin
1: kise aso kebora ina kebora fata kise kiese bas long ina asala etena ke dain tamun long te ela una ke entaringa kina liefia yenes jundi kisen sena kaina sare ka do gese una de roman le lolande o marakin si kalomi al simi da ngore na kenkin do wasa pya taring ho ala geba al kitie alan ka bon nastare ka kise kital yenge elan sa bodo do au na se se bora fe tapi ke ken un se ngal yenes ken si del del yene na kaina ngan ki an ku yo a aso ke bora ina ki
0: bora aso ke bora bora fatai jago manyaram bain na name na kila alan kainse ngan kirsimo na kainse ngan kinama singa kakiria ge idin nengalo mbasa jurule karidi idin neki tengia del din yet sitili al inkam wa dinen ken tengenga kiki en sitili na inawa beletarai al dengin kila alan kirsimo to na nagal majiran ba ndogi ji bot kawidi ai kinji ngale kajelu alan dengin kirsimo
1: ke boraina ke borobatan docteur kisense utonga ke nasa sama tagati ne ke dayonre al ilong alan kwas kerengeli ei kaina indelen na kaina indelen bakise elogune ke dayonre utonga saswa ke nastara age worgul utonga saswa ke nastara age maranki azlom basa duan kawlo adiyan alan den arrakerengel kisense ei duola na undul na kela uto songa kela CNSP wala kikan dayen tasle kin nanama ingena tagati ne ga doctor lang jiden kiwo o kisense ye kin kidem burna durkan kergal bes kamin ki mu se to lekin si mokin aljundul nas jawgala tan ko orre se zat ingi sokata bu kwali ine nama jingo kan yiten sokle na kwela nan kiwo ki alkay nas kawla songa ngere uto songa ngene ki si den dio keringi nan den dio kurnyo nama ingena kidial dayon rekin nama kengenga kital kengi nama kal setting sa songo kusege na simo kid ageba alompi embeleng alankay ngenga ina la loma maraki lole as lomba sa kerne songa wala juro watare aska ba kangina ina ngindele na kangina in inanke egal na nama ten songle kwel alangi inkingo eridike asa kwasi ton dio kiken kwang kiken dogalang walga kiken alang kergelpi alkin already yo ayina makwel ke kari alpinitines kinasi already yo logandian do kaninjual anike na belenye dan sa wagalen ke belenye al sima al already yo sima barang alkinis kinse dan
0: dara
1: ayina makwel angis kinse mazi do
0: dilile al majiram bay torin lankwa
1: aywa nana makwel yelangis kinse mande ngara jeran kinan undulis kinasi ki dolan kergel pien angis ki kambar ngan kergel pien dan orre se perra pinaka yelangis tri jaruka auto ngage kin balda ngal ji warti kuna jana ngual balda sabege
0: ki boray no robotay majiram bay intile na majundina majiram bay tor bare sis osokwa ali ne ngwa sa se dan orre sima bare sis ki wa dara perapie osoy ina pi jundi na kelo bilu alke idine duo biduo al erifia orele tulle kidello ezidi ba inelangi awuna tarasge lo bilu alke kimbaldanga namasa bege namenen kamal orren jaroy nalia al simen jaroy na bullingin jaroy nalia gala sa kwasi sur kor inya na kwasi sura sa kor inya ken korangal isge nalia gal al gusi jidi nan duwa sa kwasi gut palidi yesi dok taltilen fi nan galye ki la dorana pidi na kulu male ka kan ite indela al kudu bale kan ite nge egel inme ne makwa ke la kay na taltala ge nas area kay ba la li ale na mapingi nas tuskenga wala belenga kenal jawille na dendonga ti li al dendonga ti na mapingi na belenga si kul senga si piejawi ilale alfingine ne le fami no pingine squasi kafia na squasi kienkil mangazatu jeyngo
1: yang
0: kienkil mangazatu kusengi
1: ene wazin sabele enjo squasi kien wazinga nyet pete na se don a yetil na ko le bran ko as ken wosin e don a ke
0: but
1: aso
0: in nama yi a kin sabe yenge nama kela na tok tok si karo ale den den tok al orre fare
1: e in sa tagatini
0: orre ay fare orre al fare nama mbelen maynan al in kamen al maynan wonsi laddi ne liya bala wonsi dia
1: yam
0: e maynan al wonsi laddi ne liya bala wonsi da wonki ine orrele won al nama kai al no maynan yeyi iya na ba iya na basi
1: so
0: iya na basi al laddi ay fi ni laddi nama maynan bujudi ajundi balan gutpia na nga jundi basan sey yi nagalilla kerrek al risinken elam leba irising a yangan jittina abangan jittin au yangan jongin sungin na dondo golan deringin sungin nas galinga validi ba de songa jari ayni ngal limenja wala di songa jiyo ayni jeyi ine namaz iandor agingi na bandor bandor ayse agindi ba idena karaba al kitari nga fi ki ayenga ni nas ba giliba alanken dogolan asi ini namanin kin udo ganyet kalan gut kalan nin taras kinya nin taras kamya aspagel ba asafa go ba numa sekia na jutaje alwedi kwambul wale dwedi alan tarifia na kengi city alnya nga illa yedo ni nga skundi abasa ni fago na skengi sipago keri ngerengal kundi na ya site bukame gila kangi na nyanga na jundi na didie keri jundi kas jaw jie kal jundi ine ya na mazin kwa egel na inen gi ka jela wel bay nene dinga umman nan dodo ga wey nga ba dodi na gadi nga le dodi na piepi na lo may ngadi do al jeyi zatu na intari leke ye zatu ko la ngi nen gel na gis kergel via al bas kergel ka we ine na ma dogola nen kaya iurangang tal ala sallangang iura ya zil ya kis duidi na dogola ke ne yeditin al galji den duon se kyalan genes eri era wala galesi ke na lodi le ke kige illa se akundi abalan jegil battabu au sen kawe ine alba yana abansi dor agini dogola na maska kaya dogola na maso kaya ne yidi asa dogola ho kaya le aylon le na ma pingi le pingi na ifi na zatu a yang tongin jo si wala sunnal ko anel ngariya yesi air zatu fi dina sunna si air ay air ke le ken juru nga gena long nama in air ay gi ka ka yanga ka si bani zatu ne ka fi aval inel long gi ya si albaki barakalde ne gi di ndonga zalo bani ni taraw ay egel gi do kola si al jari no songa ki yalon orde apeng na kor nyo nyo igalla in nama yei in tok nakin karaba nyetpi to bir in maynan al imbelen al losi tiel al weyen ki kien belen nam en kamwa al kai al ngira al darb al khaliya alang illa zitan maynan asa jawlidi porrella yesi maynan na jundi balan tuyi yani ton si jundi balan ka kire en na ton si farel al ba ton si skergel fiya na kusenga diyo kriye ine kuldinga nam kaylong nam elong al wong alwal ngal nu ngane kana liya hosaye walal wonsi a jio na bayma balu wonsaye na bayma balu wonsaye ko tusi ile e gen mal ko al kwa dem burun kari ala mi lage al kay nele ke leni na ma ke leni kaya dogola ke insan lang ngi uranga kien aba si kiki esi na dora kundie balan kongol na ferreki kien iya ngasi ni si kiki na inkawe adan kiki en abang zato kergel kini ana itilali la ke abulo bazato wala gal donga jawi balan kello na silla jalike ngay delling alan in orre farungo in nama tenge togene in tenge tok orre kwa mat kwa kay ne gut kawe abo la lan kin karawasi ki ganun si bay wala sak in balon zato al ingiri yal ko en kara ganun dolin di oke ken tenge ga kayin burgulu abas borong tenge tok na tenge is na tenge wena os na tenge wena tise
1: aso
0: kile burgulo na jogil kin kwa ay kamya na kimbele ay belen a kile na manya dienge de la majaram bayin e jago aba beleke a na janyu kwel
1: ki bora igel la doctor kise aliye na ginjwa al daldin dalin gen tenge akin ni de dubi do a na makwela na barka sin wasin ka barka kise ingut yenu saiba gut apai na ma ingwela na dubi do den seret ke na densi paradike na rimmbi kital ke na ki kay na kesengela una longa dian kin ni njumas kay ba ki dangor re songa ge nasulay kinening na ine docteur namba dokwel alangin kwa indwo wala sema gela alna manni fiana is dara par terapi illa long alien ki gabala menen tenge wule do kiwa ya
0: jago
1: ki gabala illa long kin sema alye dain dio ke indain or radio ke ni wala illo allo ker ke ndula lo lo zbutte ndegara yarak
0: sema nga kan or radio ke
1: or radio ke
0: ngain irina imbele imbele al dengin kan yalan kirsimo bele imbelen alan todik ina imbelen alan todik kwa kwamburu ngaleki dilongobe nga kiri wala kyani kiri ki foru nga kiri dia al deri
1: ki gabalai
0: I jago
1: dogwela ngundu langi somwaye na aba ilong nakskin sema ilong alda ngor radio ke walga kikam ilalo sa kikel ki kay njuruma wala sabade kabele wala dori ke na elna kwasi point bar nga si purgi kay bar nga masdar dio ke na stari kale
0: e duo ke na ne indem bele ne nempi iding ne kin ulama yengal udon kurgule al ingwa alan in al kwatori ngin nan kundila ila no dem bere ye duo tawrake karrake orre akeba ne akwel balan din orre rigin abas din orre rigin bas kien juru rigin na bas kien juru rigin baka kireban na baka kireban yesi botoy ngosi nyaisin toy ngoba ye na makwel balan in jirgin oke nama marraken karabal min inestunga almainan iyan siski ba kergel fi tondio wala nga sis udonga jebidi ala nyeng kingina kuldinga kurunyulba indo nama nimpi na duldin kwesi ni ngundi al todik nin kamwa al way ilake na duldisi ki bari no na no sunun ko ekirwe lolo ila sel kusingi na al way ilake ne kisunun ko ekirwe lolo alan duon juru jabun wala nan duo ke juru way
1: egalan ke juru jaw
0: egal ke juru jiru alba ke juru jewi liaye as aridi baye kayna fi bay ji kerilu ne kinsi kel am yena ma ko elan kwa ke la genezi e kerikule ne zesi tari kawe ne sindi juru le ngajem balan din jegil ne di surinja wala se nyenjo lolo dingi nyalay ba ye min ine na maynan ke le fago na maynan juru tio juro altio nama en kanga ulama nga kire kire sunda nga todi ki alan kuldinga kwa surun jabosi ki foru nga naki kuro lolo na alkikai alkeri di kene kira TikTok alba ki kede linkeli na ki ki alkeli ide karaba kene kira korismat na karaba kene nankoi nama zese nyana kan nama dogola min doke nama le risque lui na kele belenga kul alien ide karwa fie ngage na se ngage ba na se si kring kawidia ne mes pie kaye na ine za gis pie kaye ille ne ji jelu ne mes injelu al insezat dora gis ki jurup kimela aiza dora ki jurup kimena mes lo le ka go ne ji njamen ka aininga yaka kyang yaka aininga go albe le ja go no sin ko aljel ne ji ne dul jangol na jina ka kaswa wel kan tene ina tarija tari la dengi na maze tarijo ngangi ngile do kal kwa inal al duos kuroninke aza ye kam silon nen si duol la silon al den kulle nen si kuroninke lanti lolo atielba marabisa ini nagal tenge den don ake ine na mas pirje inna maye na pirje abas kwa ki ngudo nga siya kiwe be ye kayel indel. Idi ne duldi. Al duwe di karaba son nga ge abadele ke la. Ki nama kakang al salanga ngwa eto la. Ye nama salanga ngwa eto lkwe.
1: Ok, Diktor.
0: Jago.
1: Ki brayi na ki bora fatay sa yana jawara. Kini si paduk alange jiwe tiri jiwe nama siting.
0: Jago.
1: Nama sbam kerle kousi.
0: Jago.
1: Indwo al namang enampi al undul neski nga si gizdain daraper rapi. Indo ilalong aldainton dio ridik louna sason si moy nan sason to lei na ye askeba namakwel alan segan kin kwa se perrapia alan si kuro kit bulo wala asan dora it bulo asan ka mangangwa si mo akira buto wala ailong derai
0: ki borai ye nduo kangis mainan erya kangis mainan erya na aisa erringa na bulo nabi oreki na kuringa kanga nan kuringa ninka na man sitenge kanga na in kiriya dalila ne yendogas kimba nan kwa kit kanga nan juringa kauna kwa fokonga kanga nan kwa kit kanga na min lompin kwa ngwar kwa kana dombure nyet sikabo
1: nan daura kaw
0: nan nin daura kaw na kin na mayenge nan nin songa kilomba no sin kawla kanka nan sing ane kain kuringin jutumo min idele du nansin den suru den jano kain suru dai nangilo mpi kwengi na tulle nimen kwa kin kwasi ainin a aranya ero adin wala ngin ngel yanga siasa ngoto ngo aran ki koran kerge el na ki dora lal ela namenes ila lole fago ya kuruaske ba ye za to al induru fi kuruaske ba maraken kurujuru leke ken kurujuru leke na ko el basen din juru kuruke nama ya ines kan juru ngasi age na kiken kuro kwa kenga ne kiken kuro kwa kenga ta ki ken kuro kwa kenga na ba kya kaimba ye kuro aske na gani aske welba ngayi na ka den kuro do an kayi ne duin kuro do ay ndelba galina nga kamba nama ni le kaungi al inning orenga perrafia na duosi kiden jaros kergelfia nan si yasi kiden duban kergelfia nan si dogola si kidien ban kidien yan kor ini nyetara nagal dola si kaunga na usen kawe hay di mbani hay biongala kwel basa kel ba gudo honga jidi hay di ngeni biongala kwel ba mangal inen nen fi dogola za tu no makaunga na yene basi karin kal al dola ya basi karin kawe ban ki yan karin kinye ine ore ka faru na duwa ke wasabar kire liale na ni le fa ko nan kwa kana duin surba deling orre ngana ngajir sobo aran baye den surin kwa yal ba nyanga no singa gi gel indin tirimbili na inyang ko edigi wala inima tulay na in dimbati tarasi ni jikin kinge na inen a kwa ngoral juro no kwa yang alba le to corona riya itara na ho sai ba ide liano do kay kay sai bola wo namaz wo ntawra kela nazli asi lergidi won tawras kundila nazli akile seridi ne wazo tawra kere liasi lo sa dudal dayke lolo bas tawra bungel
1: tawra
0: eh nama kile kine tawi nya ba lo wele na nama nyet illa saya na ila nama yayi ne kine kanni a asan ki mudo nga siki ino balda togina sokki sokka kire worre kwa in aliye balda togna embelen ayninka alan orre singan alan kwa orre ferraka na illa aliye na kwela mainan alan si iyan si kiba kergel kan na liya dieng bele al kirsia tuske ngale na makan kirsia juru nyong jiting na tongang jong jiti ini an kirsia ne den tu minga kirsia
1: asoy ki brai na ki barfatay ki se induo dan ton dio erdi yigena na sazon tarasi ne kal kurras ke bata galang el na kere na nyumbu timbaw na namakwel alang gurgon di ruo alang ye el na dorabulo na kerin na dangeri la sibo a in ba mewel ko ngese tan tan
0: a
1: kisen se bar nga kese bam tarasindi in ba mewel ko nga ay se doktor ngam faro tarasindi mara kwela san awle kawsi do wi do dok awna dendi lo yofo wal gal dendi lo rek e nastol lekel ami ay bam aw kwang ay beleng
0: ene yago majorma
1: ina mara mai ni ne doktor nama bam o kwang ine erdi kena mbeleng al kwasis kien jayenga wal gal kien bullinga le dog nyetto ga jaweri in ay kwangal
0: in mai ay al imbeleng alang kwang dien jayeng al kwang kriya hawe alang yesi jaldo mai na ferraja nama jawngi ne dien buldin jaldo ferraja zat dogin ne ne dien awi ay aliye orren jarozat
1: naji in eh ya
0: en namayi in al imbeleng in aliye kakweil in al belekweil alang ki kaungina in le kago ki king kang zatu aba king ositan pingi na jijundi yiki na din surjilel na alang ille jago na jigile din surjilel ay beleng kengu dongal ninge mainang al erdi kenen kriya sukhriya yani abaja alba jirjona ay vordo yika jang hening
1: Baja kisfi
0: alangi kurudu jawi ngay na idi ne gisi ajundi balan kinsi kitara jiya li anama fingi ne din se message atu ba jafi alji suru din kenga nandingi ne kinwo ngan kensi menga kai lolo mbere nga yin dinga la ba jikinwo ngan simya kai ke zato albaka anga imbele na magi jundi na beredi lewo majaram bayni din na skel kam na kwa kai ne kan ma lolo a foran surungi di alkuwa kirnga kai na foran war kuringa kai na fora kai ma na ni an kamya marra na maskel am ai urtutu dillan kuro na kin kwase jawi asku mo ba inna wakila kwa gezat kin kwanta intari ye zat
1: ye na skel dui
0: intari na dui zat intari na ma ai dui di abaji di rigongo ila bele barri men enga na banyar gable fagol yalan jawngi na jason matarai ine asan in duwa sin juwa ji mai nan yese gilel ba kin kwasi ji ngo al foran ngo kele na baruka yadat nozin wa bi kin kwal gis kai ngo kele na baruka yi al bel ne ki ngo kidien fatla na belen se ba ngayni adi kwa kai ndai war na kuri nga kai in surule ka ngi na kele balin ki ngo ngasi lo nga kani anan kongol adi kuri ke nga tori
1: aso
0: duwa ke abal ngi ngo na ngai ngi nakin kwa alkele na da surungi di kai na kai na kawile intille duo keri nguo sias kan ngabal kuria ngaba poru nguo ngai na kele na nga kani eyel kin kwa sibi jawi bamba ki ala ko ki ala ko al bibi mo bat na ngai ngi adia kuria kai na na kin kwa sia kani ba bat ne kuria nin kai na kin kwa ndien tare nini alen kan mo simme nini kai nguo ngan kurin alkin kwa nakin kwa nankele nakin longa ngakani inama jingoi bele baran juina era anama dan balde ule kawngi
1: egal da gi ine doktor saban ina illo le gelie kan do kwela sain kalum ela tinle na mal yen kien kwa kele alkai nguo bagu ngakani na kongul na mankien suronga se dok en kai alien dok soga tabu kwang le na makele na kien suronga sain kali yen dok tabu kwage mara ina erita sakiki ni ki ajajka nama yin burela ina kaldul dok ela lo se wel kan wina ki kidi muske ajajka nama yin kelena aba ela ton kure apa kwa kelena na kal daga kwel bay wel kritia ade elle kwa kelena dok a ina ngi kel kwela nduri kena dan tabuen kan kwa kriya kelena en si kritia in illalong alkida entebi ide ela lore inang e wala min kay ngo tora le kering inang ela
0: da tora le nyanga ka tora le insikelni oredu den kuri ba den oredu
1: aso
0: duo ker den kuri akeng
1: aso
0: marra inama kin kwa ga alkiki di nga do luje ngari ki di ringin alkerie nas oredu sin kagul ki dora ker sikundil bal jijang din jaru si